0: to ba ni omi be sodo ati ororo o fe praise bo gba iti e gba ororo ni awon ipade ta se koja ati koja ati last month ororo yen ni kelu a fe sin kankan pelu e iti e ti lori ofe last 3 days of the month ni adua ori oke gbogbo eyan e lo soto e lo sosi e je gbogbo eyan o ma ke ni bi ti won ba wa egun adani duro fi aye mi sile egun adani duro fi pe mi sile oyo oyo iwe egun adani duro ile baba mi fi aye mi le fi aye mi le egun adani duro fi ise mi le fi pe mi le fi aye mi le egun adani duro fi pe mi le fi aye mi le fi pe mi le fi aye mi le iwe egun adani duro aye mi le loni oya loruko jesu loruko jesu egun yen gbina gbe owo esoke mo gbadua emi ma dide ko jade la emi ma goke ko jade la oya lo dide lo dide tomo tomo lo dide tise tise lo dide gbe yawo lo dide lo dide lo dide in the name of so pe mo dide loni omo mi dide loni ise mi dide loni se ami meta I want pase and to ye king pade ti o fa mi soke ni kia kia oluwa je n pade je so fun pe teru ni look fine o la toni lo mo change level o ni ma peja mo o di apeja yi he say changes of level e je n pade e ti o change aye mi e je n pade e ti o so mi deni o oyo oyo baba me me mo I want to summit the new okay I want to summit the la eje pade won eh baba daya gada yasa eje pade ara wa eje pade ara wa eje pade ara wa ko pade won adua re gba sori to ba ti le gboran okay o jina the top is not far until man di awon eyan lowo ni emi tinu mi ni ma se emi eni ka o le ba mi so e ko le ba mi en tinu mi ni ma se emi e ko gbina lara e ko gbina ko gbina ko gbina ko gbina ko gbina emi agidi oluwa le jade ati iriri atijo
1: and the past experiences
0: but must fail you know now
1: I tried this time
0: bible ko e ma se ranti kan sai
1: remember not the format
0: e ma ro ma send to
1: two
0: e senior u jade akoko idide na pe akoko gbagbo ninu olodum ko deru e boy idide
1: I make a sacrifice of living
0: o tun bo be ko sele ni
1: pe
0: oluwa ni weekend
1: I'm not this weekend
0: mo ru e boy idide
1: I make sacrifice of
0: tori ase bere adua ile ni learn in 9 days
1: within 9 days
0: e gbo eri awon
1: eyin
0: a fi to ba your level must change. Tori level to wa yi. Arifin wa nbe. O gbodo ko level yi. O wa ni awon kan. So gbogbo ma fe dide laye. O ma diju fi kankan ki. Olorun ni Abraham. At this point, omo re loku to fi ki. Lo fi ru ebo. Ibi to tin bo tele. O kere. Genesis 26. Isaac si fi ru gbe. Ni ile yen. Won na ti gbo awon eri kan lori eto yi n ta awon eyan se tan fi di nla so bo se wule ko kere to pe oluwa mo so seed si ori oke ogo yi ka tun le fi seto lola mo se tori eto otun la oke emi nikan gbe program radio kan leni nikan mo send owo yi oluwa.

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ah loni ojo Saturday systematically today is 23rd bi awada bi ere osu si nkoja lo ba se kowe e o n dagbere gbogbo eyo omo Olorun e dide e ja wa dupe lowo baba agbalagba oyi oni lojo Saturday mo gbo leti mi pe ko to di ale oni majemu anu yo se weekend fun e wo Saturday ni o ngba ti o ba fi dale wa jubilate wa gyrate enikan ni ehe mejeji ni o dapo ti emi awon woli osodogo fun o gbogbo yin Saturday church e dide nle bi n ba ti jade nbi ago mefa ni ma bo sori Facebook ago mefa ni ma bo si YouTube enikan ni kile mbo a se nbe omi wa ti pe mewa tele a fe gbadura si number 5 yen pada o se se ko je pe boyo ni la lo mi o si se se ko je pe ki so ni ngba te ba debe iwo lo mi ta fe danwo loni mo mi se ato enikan ni ta lo ndu yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni lu Ibadan pepe yi opon mo lola only communion for that matter talent Sunday for that show bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyin teenager eyin na edide gbogbo eyin 13 to 30 e mura gbogbo eyin big sister and big brother e ma bo nbi pepe enikan ni ki la se nbi pepe loni e kan wa joko oni ojo iroyin ayo ni mo tin kede mo tin ka mo tin so ise ti onje le se ninu agu ara ati bi to onje le gba wa but loni mi o ni lo ninu e pupo a kan jo joko a jo fowo lero a mo bo testimony kan ojo kan bi ologun ajobo ti yi aye awon eniyan pada a gbadura meta nbi a lo gba meje si ni agbara eni to laye atorun lori YouTube ati Facebook Odekunle Epaphras e ma bo e ja koko joko nbi pepe ka wa mo ka wo wa mejeji soke ka mo gbe ogo fun baba eni to ni majemu eni to ni ipe eni to ni anu engineer e pe baba yen wole a le fogo e fe lomi ori won gbe

0: a je pe mo ya lai more gbogbo eyin omo lohun bo ni yemi o se ni si e ki gbe ni ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya oba onile ayo oba to po ni pa oba to po ni agbara gbingbin nike awuo ma se gbe olohun ti o yi pada sugbon to nyi o gbogbo pada e ki gbogbo eyin o ya wa te gba pe kaabiyesi o seri loni ati ola looto arin osu yanyan osu ti fe deliver onlawa sugbon wa ri olohun mi ni ona to ga an lo sori facebook lagbara olohun o mi wa a fe lo gbadura si number 5 o ti pe 10 but oluwa ni a se make up prayer si number 5 yen nkan to do sele o fe fo mi yanu we owo mi omi inu bottle mewa yen nikan la lo eyi te ma bi te ni omi legbe bi te wa tabi te ngbo mi so le te owo kan le bayi e je momo pase ki bukun lato run ko jalu o agbara tin bi edaga ko wo inu aye yin lo gbogbo yen wa dide so le jajo ki hallelujah ka kan ki hallelujah mefa ati ogo mefa ki gbogbo oje 12 hallelujah mefa ati ogo mefa somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah esi ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya eyin ayo fe ni gbogbo bi te ba wa kan nawo bayi olorun jo angeli to npin yanu pase fun ko pin kan ile mi loruko jesu angeli to npin yanu olorun jo pin kan ile mi ni lo waju ko rin lo eyin mo wa joko ni bi to joko si yen mo joko si bomi engineer e je ki baba e o side ka mo fe lo ka mo mu lo ni wele mo leyo ko kan lo bayi
1: oruko mi ni ajibade taiwo adewale lati losogbo osise ijoba ni mi tele nigba kan ri high court precisely
0: high court tin sise
1: ben sir 2023 ni mo pade ipe yi ni september 30 mo gbo pe baba ni iwo kan fe fi se ijoba sile ko lo ti su e tete lo fi le bayi
0: ai se gbo nkan
1: mo le mi ni won ba wi mo lo office join mo ni mi wa bi se mo ojo wa boss
0: ele lo bi se mo
1: e lo mo mo ni wa mo wa submit letter kan mi se mo ni won agba letter lo mi for 6 months
0: mo gba letter
1: won de fun salary boy mi lo mo sa wa si we ma mo wa si gbogbo e case kan wa ni waju mi ngba yen HOS 50 54 45 2017 criminal na ko wa si waju ngba yen mo mo pe case yen ngba yen ko sa ni ani sentence to death ni
0: ko saniani
1: won jatari e after ti mo wa ku o tan mo tin se visa bi meje mejo US everything o ko bo si e wa so ni around September 2024 pe iwo kan wa on se processing ilu eyinbo joko le nton lo fe fun oju bayi lo fi ilu ebo le na
0: choice
1: mo le mi baba n ba wi o mo kojo mo pass gbo ko lo sonu
0: mo ni eju ba gbo ti
1: lo le si mi fe mi foju la ni osu mefa mi foju bi mo se bere ni e case ti mo wa n pe yen ti mo ni sentence to death yen ina ko kwisho si ju wa ju mi pe we officer kaka criminal on the way mr tawani kama lo very mo ni ke lo sele pe o sa wa ba mi lo sogbo o ne case mo so pe mi mo le ran won lowo on what ground ni mo ran yin lowo oga mi le n ti case wa waju e ki se bye bye case yi o wa complicated mi le mi mo gba ta fe da si o ni mo gbo yen o ni emi mo ni kan wa
0: sir
1: o ba sai lo wa lo mo sa e collector ka sa sa rin awon ajo kan mo lo ba n tun jara ja se bye bye won ni kin ti awon to won ba se ka ba lawon se jo nke awon mo rin ta won rin si mo se bere ni e o wa lawyer kan to se case yen to je eyan mi dada ni o je awon lawyer ijoba o ni won o ni se case yen pe ka je mo ba lo ba yen o ti de address state mo deliver judgment ha mo ni wo lohun wo lo mu kini wa o ni won o ni sign won yen daddy ba nu je ba mi ngba ti mo jade ni government office njo yen bi mo sin jade ni enu government mo gbo emi mo ni okan ba ti ijoyin lo jesus ti lo yipo that was your thursday thursday mi ti ku nbi ti secretary won ti pe won sign we
0: won sign e
1: won ere ni mo n pe ba se ko si were were were ni e mama yen so fun mi pe won so nbi pe on 29 april na di na jo won jade en to fe jaro mi eni yen ti wa o wa give testimony pastor so mi gbo e ni won mo o wa ni april and o wa ni april lo wa march lo wa yo won 23 na yo awon ile jade won di charge go anacquitted
0: won ma lo
1: won kan ma lo le freely ipe yin se bebe mi riwe le ri o mi riru e laye o wa pada wa mo so fun pe e wa dupe o wa wa pe ko to de mo ni wa ji an to se tori aden ti mo se ni gbogbo eniyan ti mo bere papata ti e mo fi si wa ni ko lohun ba yo yin pe ko lohun kokon da ile ko da ko to da adura mi kile mo ko lohun se bebe Olorun wa da to waju mo bo se tun lo bo sowo mi e tun pada fọlọ pa.
0: Waish. So gbọ nkan.
1: O wa pe mi wa da lohun mo ni Olorun fe ko jiya ni. Mo ni amọ ma da n bayi. Owo ti mo da n bayi won yo jade pada.
0: Ah.
1: A se n ba loni yen duro be dadi. O ma pada wa so fo so renu e. Awon kan wa n bi tan mo mi dada. Mo je nikan to Olorun ni ko mo lagidi de. O de ma n si ogun gan. E to wa le n so ogun ori won o pe.
0: Sotan emi ko mo so be. Gbogbo eyin ologun. E to ti so o won lori yin o pe
1: daddy I want see ogun de bi pe eh ren to ja lajo ni so la to sogun to mi ngba mo se ka gbe mo fi almost 15 million mo fi sogun
0: eh 15 million
1: o ma so mo fe lowo pa ni ma ni tan isero ko si tin mi sogun ilaye njo te ni ka mo tu oja sodo ni we ma nbe yen tin ba bota ni amo mo fi okan mi so pe ibi na tu oja nu ara mi
0: tu oja isodo
1: to ilolorun ti tun mi sile
0: ayayaya
1: eta wa fesonu pe awa wa ni april eni ka san ida mewa ka san ore 10000 pa won e wa bo teni awon kan ti wa to ju ka ti ju 10000 lo ah mo ni mo ju lo o we ka mo de ni 5000 kan lo ti mo na teni kan ni mo da ni mo simi de ro loju won na wo lo ntemi ni e wa na wo ye o wa ya ko de ah mo ju lo lo to mo kan so le ni emi le ni akoko te ko fun ni anointing oil en won eni holy
0: communion
1: bi mo se ndele mo sa be se ni ka se ka pade yin ni 11:30 lale as a prayer yen to bayi bi se ndi woni wo olohun ko to to ago mejo ipe abayi daju lo to yo si mi o kan lo sun ni ko brother mi lo ji mi ere lo ko yen na mo ni 500 mo fe gba lo re o mo ni 1 million naira ni se na ka na magbudin 5 million o yen wole
0: aish o to won mo ni oko yin gbogbo n te so yi
1: lada yo ma se won in so made mo ma ti mo so o je ya ju ko ja sorry iya je mi gan olohun ngba ti mo bayi pe pade mo pe aye mi leju ah ati miss pupo sa Olorun ba ngo opo nkan ni mo ti sonu so pe kan ni mo ba pade yin ni ko ni ri bayi e wa gbadura e wa eni ka ma gbadura le ni february pe lo gbalẹ lo dabule sowo daddy mo ma ti dabule sowo
0: e ti dabule sowo
1: ile kan wa ta government gba lawon family kan from years ago an wa ba mi na e mu kini we mi agbajade fun yin ba se bere ni e mo ma ti gbalẹ 80 acres
0: 80
1: ben gbogbo eni pastor san mi wa we a en ba lo si ana camp lo sogbo nisin won ba mi se leya lowo nsin laarin ilu ni daddy ti o kin sere a wa so iyen tan e wa so ni jamson to lo ni april ni me to lo yi pe iwo kan wa o gba ka re loni kilo to su o
0: oh you don't know saparada
1: daddy mi ni wa nera lowo o se di wa lo ko omo ni school ni jo yen ah mo ni wo olohun ti ba ton gbadura pe olohun okada ni mo fi ku omo kaakiri ani mo so mo woli e so fun mi pe o gba ka ale jo yen mo kan pe ore mi ni ke so ni ka re lo ni ka lowo ibi ti aru pe ti ba mi parapata ni daddy 11:30 la lajo discuss ro ka o de gbe ka fun ni aro ojo keji
0: la aro ojo
1: 12.5 million naira ni bi ta wan so on 80 mu agba ka yen before man na god pelu pe yin daddy mi wa je ni 1 naira modi se
0: aya ni jo gan me 7 e je ni
1: o wa san wo yen de bi pe on gan lu wa fe fun mi da 4 million pa naira pada fun mi lowo ti mo to ya ka yen wa mi
0: ah ah omo gbe le camry ni o na wo e bayi kan wule son to fe mo gboju soke si o apata yeraye o iranwo mi nbe lodo re o oba to da mi
1: oba to si ona fun mi si ona fun yin won ile o ye kin ti ko le ti pe bo won ile to wu mi on ti tin ba to ri n ti mo fe won ti ba mi bere yan bayi
0: won ti e ti re te fe
1: ni san
0: je yen mo wo ro e ko ye ke sare pari e ke to bere mi gbogbo iye tewo si mi gbogbo omo olohun tin bo mi le tewo oju mi bayi ni o se to fi ra ka re oju mi ni o se ti aye re yo fi ma gberu oju mi ni o se ti igbedidi o fi de oju mi ni o se ti wa fi je won mo mama yi ki se bo se mo ba nkan lo ri iyipada nla to lami laka yo sele ninu aye yin lai ni dena penu engineer e je ki mama yi na bo lo se se to na video wa ero UK
2: oruko mi ni Mrs. Adeyemo Florence
0: nice
2: wo wa latako bo
0: akobo nbi
2: ni January 2023 on the first to ye ka mo se nkan odun lowo omo onje odun gbogbo omo mi ni mo fe try masters in UK woni gba
0: mo fe try master
2: yes mo ni gba am process it so ba si wa de bi igba yen ko ti si gbogbo awon building be open space la lo nbe yen mo ni ko ma ti si anything ko je ka jo lo church na
0: kai
2: so ngba wa de church agbado atan mo tun mo lo si auditorium be yen ni pepe be atun gbadura si be
0: nice
2: pa to di October 2023 yen omo mi land is UK.
0: All land is UK.
2: O lo se masters yen.
0: Mo
2: wa je dem bi ngba ti mo to lo. O se a di July last year.
0: Okay.
2: Eh anointi owo awon pastors pe kan lo anointi passport wa.
0: Uh-huh.
2: Awon pastors en kan lo anointi passport wa.
0: Okay.
2: Won a se be. Ojo keta re lo mo mi pe mi pe mami mi mo fe invite yin o.
0: O lo fe invite.
2: Yes, pe won ti dajo graduation awon o.
0: Cash.
2: You invite me, I will come.
0: Hey, yeah, Mombona, if you invite me, I will come. Oh, Sydney, Mose, Law, UK, don't, oh, Sibose, Law, Malone. Tay, don't, Sibu. A woman, Jaboni, Combele, Nueni. Ah, Mamma, you won't see you here. Where's in Juicy, on the emergency? A big batty?
2: Yes, I. But don't you, September, Tibaba, Miss Abede, one in. Ki Olorun o pin awon nkan t'Olorun fe fun awon ko pin
0: si ori gbogbo wa ko pin si ori gbogbo yin to se be lodun yi
2: mi raye joko nu le o wa na passport mi soke bayi Olorun bi baba mi se be fun wa
0: so
2: bo de di October lo mo mi ba ni kin lo se interview ni Eko gba ti mo de be gba ti mo nlo mo ti mo ororo mo fi senu
0: e ti fi nkan e ti fi nkan ba won
2: mo ti fi ba won mo fi ra ori mo fi ra wo mi pe nigba ti debe ki nba na Olorun pade baba mi si to tin ta ba ti debe ka bere pa ni di
0: interpreter
2: so nga mo debe mo wa ri eniyan du eyan dudu lo wa nbe mo Olorun ti e ti seun wo se ka ba
0: so bo se
2: agba ro kawo so bo se bi mo se dodo re okan bi mi le re everything si ogo ogo won e everything
0: everything go on well.
2: Yes, go on well.
0: Yes.
2: Yes.
0: Hey, so level, ma.
2: How many? Kima lo, pe awa ma get back to me. Pe kima lo, mo nyansi send the visa misi mi niye.
0: Who send the visa?
2: Yes. So mo tati lo ni October.
0: Eti lo.
2: O ti de la ba mi.
0: Eti lo. Mama, mo de bi ti ran mi o de ri o mo la agbaye ja sa ta ta no wo ti e na ki se po kan mo foju wo ki se po kan mo fi oju ri o gbogbo eyin te ba le se ami iwo do de be o ona ti e na yo se o samiju be lo awon me yo sori re o omo bi ode bi giga omo bi ode bi giga ese bo eni I like this sit down mo me mo so le
2: baba mi dada an ka to lo le ti preach e fun pe ka ma sa ofuta lowo yes
0: esa Never saw Buddha.
2: I saw Buddha. But you know, Mammy won't know Possum. What me a world to put a minute of Babylonicals and Cadale? One time again, would you mean the person?
0: And to
2: this of Mandale, what of Mandale, what on Paralo? But just help all in loading to Paralo.
0: Lara, what you was this, what you were one
2: day? But I went in December, only lime, 36 hours in your domacy,
0: Nigeria. Okay, lati u bi moto ti ti ba lu ti so yi.
2: Be ni ile omo mi yen.
0: Okay, ibi ta ti mo se so ji yen ni Woolish.
2: Eh, sisa wa ni. Ile re si be so o. Nga te wa njo dan na mo so mi ababa mi ni be njo dan yi o.
0: Ai. E bi mi sa ko nbe.
2: Mo fi sa ko ni o.
0: Ole
2: mi gan ma jojo dan. E fi so ken yo mo mi.
0: November la njo dan.
2: Bo
0: be yi e wo awon ti an member yen e lo register. La gba mo fe ka po lojo dan lo te. Ka wa mo ki gbe. Eh 3.2 million pere ni 3,200,000 so gbogbo eyin te ba fe lo e tete mo register tele mi lo so fo mo re eyin o mo mama nilu ebo ateyin te wa nilu ebo a jo lo po lo te ta won diaspora yo fe to fun gbogbo awon ti nbe ni diaspora owo ti yo mo lo bi 2.5 2.6 or 2.5 2.6 million eni kan ni bo ni ti won lo se se fun awon won wo balu won wa but linu ti wa balu ti wa nbe ibi te de si ti wa nbe jije mimu ti wa nbe sisun nina lilo gbogbo ri oke te gun gbogbo sale te lo
3: gbogbo bi te wo 3.2 eni kan ni won je wo laje iwo je te ba fe gbogbo je wa ruwo igba tawon mi tele wa de lati Jerusalem igba yen ni won to si ona fun won ti e disfaje passport re eyin kankan mo gba passport lododun ni so nbun won lowo ni passport office en bon immigration mo bon lowo en ni won ma do eyin wo le better je mi travel lo jagbe ma won marun a jo de be ni da ogbe eyan mo lohun bi ojo ayo ti enu se wole de niyan enikan ni en so yo Jordan Israel olufe mo fi owo na bi won hotel wa lo lodun November la lo ogun ti mi in fact ogun ti le mi bayi bo go se nje ti olohun e ja fi yen le ogbe eyan mo lohun a fe gbadura si omi number 5 e lo gbe omi ejo a pade lori Facebook ni 6 ago mefa ni idaji laaro yi e wa gbo ise tola o yato gedegede o ise talent sunday ni agbara olohun ise display gbogbo eyan omo olohun lati 13 titi wo 30 ola iwo to ba link kankan to le display there is a reward for you as well ebun be fun loju awon momo na ninu ise elekeji ti o bere 9 there is a display bo ti e je pe si only communion ni adogbon si gbogbo le ni bo le tin gbo mi e gbara di o lomode lagba lokunrin lobirin mo fi yonu christi beo ni gbogbo bi te ba tin gbo mi ago meje ni si o bere ni sunday eje mo fe le ise lo engineer pe mama yi tori o da be pe won tin seju si mi
4: hello baba mi o e kan e ko jumo o ah e ko gbogbo gba wa o emi na ni testimony o mo ni testimony baba mi o several testimonies have sent egbe o ebi mi na gbe le yi la ro yi o kin to wa fun lase 77 this May I managed to land Jesus City with a token to a lo wo mi mo de ngbo Olorun gbo pe Oluwa bo mi lase ri ba o mo si ma pada si ibi ti mo ti wa Oluwa seun bi mo se de Jesus City mo ngbo Olorun gbo pe le ma ala ma ruwa ma ruwa ma ruwo mo ba ya odo eyan mi kan mo ni a mo fe se business kan o wo lo de nda mi duro lese kese won bere lowo mi pe lo ni idi mo ni ye bayi ye ba oni ki ma wori awon ma send owo yen by the special grace of God ojo Friday mo kuro ni 77 tori eko ni mo ti wa ni Friday yen owo yen se land ni yen 2.5 kin to tun kuro nbe yen na yan kan to send mi ni 50,000 mo ti send da mewa mi o baba mi o mo ni kin fi emi mo re han ni o ipe ese o ese o ese o ese gbogbo gba wa o oluwa tubo ma ro yin lagbara o eni subu ara o eni subu emi o o le aro le emi o ni ja yin o oruko Jesus e ba mi gbe oruko je mo ti san ida mewa mi lori gbogbo owo yi o oruko Jesus ese baba mi thank you thank you e ba wa ki mama God bless you in Jesus name.
3: Nice gbogbo eyin eni edide e je ki awon eniyan 250 ki won odide wa nawo e mejeji soke wa ni baba si orun anu mi ibi ti mi o focus si fun alaja ibi ti mi o focus si fun iranlowo je iranlowo jade fun mi in the name of Jesus Christ e gbe ese keji si waju en nawo yen mejeji soke eni baba oni ni Saturday je oni ise ri o je fun mi mo fe gba iwoye ayo ko to dale oni ko to dale ola olorun fun mi ni iroye ayo bi gbogbo eyan odide mo je riwo odide eyin 250 o ye so dadu abe olorun ma je mu israeli ko to dale ola sile ku fun mi na oh ibi ti mi o focus si fun alaja jo jade fun mi in the name of Jesus Christ e wa gbadu eleketa ka to mo lo gbadu a meje yoku lori Facebook e gbe omi yin dani odekunle Epaphras o lati se lori YouTube lori TikTok e pade mi ni ago mefa nisin e nawo yen soke e kigbe baba je ki nto agayo kodun yo to pari ja won mo mi o to agayo kodun yo to pari mo bi oni je nto agayo nitori ku Jesu ati ase re Jemi no to agayo in the name of Jesus Christ. Mo sota sheta shetewo. Gbogbo eni to gbo mi testimony ya kan le gbo yen. Won ni 2.5 emeji ni ya so. Ko si n to da to ko ba onigbo wa ti oluran lowo padi. E wa tewo yen si waju. Mo so pelu ase. Ire ati anu ati oluran lowo ki won yale. Lato ni lo ki idunu ko subu luwayo. Igbega le igbega ola le ola idunu le idunu in the name of Jesus Christ. You are blessed in Jesus name. Oh, in ko God ti o, your God ti o ninu isin lola. Oh, is a power service. Is a service of power. Ni wema lati wo rojo e wo moto gbagi. Ele fe so kale ni wema. E bere church Olorun ojiji ni bi garage yen. Ki so nikan ni agbara eni to ni aye ato mo to fe nu si bayi wi pe gbogbo so na church na ni pepe yo ti pomo. Oh, e mura o isin to lai. Ki se se to le miss ni agbara eni to laye ato. Mo so ni gbogbo eyan omo Olorun iwo na try re mo mo yen ni mo ti san da mewa mi mo ti san gbogbo ida mewo wo ti mo ri eyan omo Olorun eyin wo le ti owo ewo lo fe san da mewa Olorun don owo ni to ba fe ki n to poju ba nlo to jade iwo na mo san da mewa bi gbogbo eyan orubo ti awon 250 orubo mo se wa 1000 Olorun jo jemi na gbo ara mi ki n so eri a to fi se tola lori radio Benny kan ba bi o ti won fo wo ta mo ja lo fun every day se nta fi se na abo ro pe keke lo wo to ro pe won gba lori kini ni o yi se keke ai mo ya papo igba mi nbe to je pe change to ba ku lori omi adua ta won eyan ba tun ra a to ko wa sibi na ba kan na ko le ye won e je mo lo gbogbo eyin 250 te fe se e kan mu nkan kan to yato e mu ida mewa yin to yato e tun fi support e loni Saturday ka le so nipa ti e pe o nse won to le se account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73. Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International and you to be daddy now kin to mo lo gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ateyan omo Olorun te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele si aye yin oni ni 23 number ti o se pin ni mo so tele si aye yin ibukun ti aye oni ba yin du ire to je ti yin nikan kemi mo ko gbele yin lowo baba mama ibo se mark ojo ibi re o si opolopo odun laye ire ko mo tele o you will never have better last year odun to lo oni dajo odun to wa nu e lo e ku ire gbogbo yin te mark wedding anniversary yin na idunu ko mo subu luayo ile yin oni baje in Jesus name God will bless you in the mighty name of Jesus e ki gbe be se duro yen emi ni testimony kan eni kan ni woli ese bibeli wo la fe ka inu we psalm lawa psalm 31 to 36 eyin wo le nka bibeli te le mi leyin oje mo tele asiri awon atayo ni it is well gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin Ejemon lori Facebook. You are blessed. It is well with you.
5: Wo, bi oro ti yo lati ilare. Ma gbo kiki eye tara won ya gangan. Siti e si oke rere ni. Nibi ti awon omo araye tin fe ni lo ba ti won. Ko so un meji ti won gbo. Bi ko se. Ko mi fe ni e. 32 FM 94.9 Emi ri ki o ni budo lo so be.
6: Every day is another chance to do it all over again.
7: Give the best of starts on the break of dawn. 32 FM 94.9
8: So far away.
7: These are for dreamers.
8: I'm a dreamer, yes, I'm a dreamer.
9: Oh.
7: The Break of Dawn for champions.
10: Champion, champion, champion, champion.
7: On 32 FM, 94.9.
6: Every day is another chance to do it all over again.
7: Give the best of starts on the Break of Dawn, 32 FM, 94.9.

0: 32 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan
2: Baba Fendo De
3: Iyan mero ni wo station government mo private ni ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
4: e lo le so fo luweri
5: e ma gbo
4: owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo eja le oni ba ma se rinu
4: se ri ti are tinugo o ba jare egba ti o ba jare egba Olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afawon ati family won
7: a se mu yan gan
8: ga
7: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
2: baba fendo

0: wọn ni ọrọ bẹ nikan mo yọ bo sogun ọdun bo sogbon osu o seese ki tolukaluku ba eni ọrọ ba wa de ba ka mo fi yọ o tori oju de eni ti nkan de ba eni kunle eni ti o ti ikan ni o ka wa gbe gbogbo igbese ka sa gbogbo ipa lori ọrọ eni ti nkan ba nde ba ko ma di wipe in tin sele lojude ara ale wa okan ko mo pada wa so le sen ku le etia ibi oni ba wa o tomo tomo tebi tebi tara tara to ba wa lawon ibi to je wipe nkan bakan bakan bakan o nwaye lawon apa be awa dakun o ebe na la tun be la ro toni gbogbo awon tin won be lawon ibi ase gbogbo awon tin won be lawon ibi to ye ki won ti gbe igbese lori ohun to to atun to ye ki ile ohun ko de dun gbe ki lu ko le dun gbe fun atomo atagba atonile atalejo orilede nigeria oni daru ilu kankan oni baje ekun kankan oni daru dogo olohun oba mo kin ye ko ojumo ojo saturday loni tin se ojo keta le ni ogun osu karun odun 2026 se ronyi baba vendor na le ngbo lati kanin 32 fm 94.9 feyin e tambe loke tinte premier laughter house mokola nilu ibadan mo kin ye ko ojumo o logo olohun oba gbogbo ibi to ku si ta tin ra wo ebe wipe kolohun wo saanu wa yo saanu emi ateyin o iwe iroyin ojojumo wa na ture gege bi won tun se ko ninu awon iwe iroyin to tun fojulede lorilede nigeria ta si tun mo gbe isiyin leti keyin na le mo bi nkan tin lo ibi aboro de lorilede yi olusola omomomo loko mi agbenso yinu ti e retire 44 minus 4 laaro 22 sojo saturday mo tun se kini mo 40 e darapo mo wa loju opo facebook wa 32 fm 949 feyin e abe loju opo youtube na 32 fm 949 feyin e e mo gba ke be ba tin wo e mo ba wa pin ki awon ti won ba nbe loju opo ti yin na ka won na le lanfani lati mo ba wa wo gogo bi nkan tin lo ti iroyin ba si tin de ti igbo yin bo ba se ri lokan yin na e tu le mo fi awon awile yin na sowo soju opo ti facebook ta si mo ka sita ti asiko ba to e ti mo wi pe eyin iwaju na ni o kokko geran kerigi o to gba ta ba ti kokko mo awon koko tin be ninu iroyin ohun gege bi won tu se ko sa awon iwe iroyin laipe laije na na alawile wa won tu wa darapo mo wa loju opo amofin yomi ogun lola iwe iroyin saturday punch nbe nwaju mi o iwe iroyin vanguard re lapa bi be na weekend trust ajoko worin ni to fi mo saturday sun eja ma wo awon tun won tun ko sinu iwe iroyin lowuro toni eja gbera so lati nu iwe iroyin ti saturday vanguard loju iwe kewa kin toro abobere tori in to ba ti tabo nile to taba lejo to taba omode to taba gba eja kokko mu ti won ko lori oro abo nbe ni oju iwe kewa iroyin jade lati ni owe iroyin ti saturday vanguard yo gege bi are ona kankan fo ti le yoruba ti won ti foro lede ibaga ni adams wipe ile yoruba won ko be pe awon ti won je aseruba lo ti won domi alafia orilede nigeria ru nje jemo wipe won tututu bo nna kana ye ni ile yoruba iroyin gbe o loju iwe kewa saturday vanguard wipe afi bi igba ti ile yoruba gan bayi ti o si labe abo tutu ati eto ye mo labe iroyin na won tun ko sibe wipe oro ohun o ti fe mo mu iberu bojo dani o gege bi awon olori olori lekun iwo orun gusu tawon na ti foro lede won ke si awon ti won je gomina gomina gbogbo lekun iwo orun gusu nile yi wipe e mo sun o e mo na gere won ni kia kia ni egbe igbese lo ni kan mo ko bo omi gbogbona ipelena owo ipe ni sa keke won ni kun won foro hun se lori oro abo ile tin se be tin me pe tori bi pe opo awon agbegbe ina lo se se ki akolu ko waye ibaga ni adams to wa soro te si waju loju iwe kejo ninu iwe iroyin ti saturday vanguard won ni awon isa wodi o ti won fi joye ti o wa ni le gbadiye won ni rara o ibi ji ajia bayi na la nbekun
1: won ni awon fowo gba ya fese janle pe to ba ti je wipe oro awon ti won nji ni ige ni ni iwo orun gusu awon ni agbara lati koju won odoju iwe kejo ninu iwe iroyin ti Saturday Vanguard gege bi won ti ko sinu iroyin ohun be na loju iwe kankan dini ogbon Saturday Vanguard na mo si wa o oni omije in lo gboju awon eyan ni bi ti won ti fi le na ti won ti se be ti won se ayeye ikeyin ayeye ti e wa ni kolon wo saanu ni ti won ti gbe won wo ka le sun eyin o eni to je oluko ti o faragba okan lara awon oluko nu o to faragba ninu isele le to waye ni joba abile orire ni ipinle oyo ni bi ti won ti je awon eyan gbe kolon wo saanu wa na ni ra ninu iwe iroyin ti Saturday Vanguard ina ni iroyin on wa eja tu wonu iwe iroyin Saturday Punch ka won ti won ko lori oro abo loju iwe kerin ni iwe iroyin ti Saturday Punch baba vento lengbo 32 FM 94.9 gege bi won ti ko iroyin wi pe awon ti won ji awon akeko ati oluko gbe ni ipinle oyo ni joba abile ti orire ani nje jemo gbe awon aseruba lo ohun won ti soro in ti won si wi na ni wi pe ijoba in la won ba loro awon o ti e fe ba won mole bi awon ti won ji gbe ohun loro ijoba gangan ini condition ti won fi si oro tin be nle o in la won fe ba wi be na labe iroyin ohun won ti e tu ko wi pe nje jemo wi pe oluko eleyi ti won se kupa ninu igbo ti won be lori oni njeje mo pe awon molebi re ti soro pe lati bi odun kewa bayi ini baba ohun tin wo oju olohun fomo ti won eti eti ri anu ohun tewo gba kiru sele la bi ohun kututu se be to waye oju iwe kerin Saturday Punch ina lo gbe ka tun lo si oju iwe keta dini ogbon ninu iwe iroyin ti Saturday Punch ko fe si iwe iroyin gan na to jade loni ti o gbe iroyin eleyi abo na ture o se bi ta won ti won da luru ti won je awon eyan gbe ina la nso e wa tu ja tu wole to tun ni se pelu bi pe e ja fori papo ka jira wa gbe o di ipile ogun nibi ti won ti fi kele ofin gbe oluko kan eleyi to je wi pe won ni ofin kan n to le mu ke eyan sun fonfon to fi sinu nkan to fun akeko kan eni to ti figba kan ri je akeko re amo to ti ko idanwo ti ase kagba ti ile eko girama wa eki ti ofisi na kan re to si ji igbe iroyin ma fe ka ni die ju bayi lo bi mo se ka ninu iwe iroyin ti punch tori won salaye re si.

waju gege bi oro ti waye tori eni ohun na o soro ninu iwe iroyin ti punch ni bi o ti je ko di mimo omogbon odun en lara kunrin ohun Nathaniel Bayegun eni won poruko re ti won wi pe won ti fi kele ofin gbe bayi to je wi pe o be ni di bi omo kan se pada jade laye eti ojo ori ti e je odun 16 ti o si ko idanwo ti waye kire laipe Florence ni won poruko re oni o ti je akeko pelu ohun ni ile eko kan tele ri ko to di wipo kuro ni ile eko na awon si jijo mo soro lati igba to ti je akeko lo ti sumo ohun daada gege bi eni ohun ti so ninu igba ti o nsoro ti awon agbofinro fi oro wa lenu wo ojo di mo wi pe egberun lona egbeta naira 500,000 naira in lo ngba lowo baba re gege bi owo ti won fi tu omobirin ohun sile amo lara awon ti o so na ni wi pe ohun se jibiti ori ero kaye lo jara asiko kan si wa ti o nso fun omobirin na wi pe ko fi aworan ihowo re ranse si ohun nigba ti omo nsin be laye ti won sumo ra ohun ni o to wi pe o si se be looto oporopo ti arakunrin ohun so to je pe ta ba mu tobi nbe a mu tomo a si mu teni ti wa buku gan be nu re gege bi arakunrin na ti jewo pe se lawon jo pade apopo tori phone omo n gan lo n fi pe baba re pe awon ti je omo yin gbe o awon si fe gba million meta naira ko to di pe won pada so si 500,000 naira amo lore yin omo na se be o pada jolo ni pe ni bi o ti lo re joku re si inu odo kan mo mo ka royan un si waju si ni kokaku ko le jo ti e nbe na o se se ka menu ba na ngba ti amofin ti won ba doju opo pelu wa e ja tu sare wo awon koko mi na to ti o ti fojulede lowuro toni e ja kuro lori oro abo ka tun lo si oro oselu nibi oro ti jade ninu iwe iroyin ti Saturday Vanguard lori ti eto idibo abele egbe oselu ti APC eleyi to waye oni oju iwe keji dini ogun mo wa bayi o Saturday Vanguard in ti won gbe na ni pe opo ni won pose oni awon ti won pose si gbogbo bi igbese on ti lo in lo po ju awon ti won gboriyin fun bi gbogbo bi igbese on ti lo pe ah e kare e seto idibo un daada oni omo o awon ti man ni ken se eto idibo abele na le se bayi e se kini daada o awon ni won po ju awon ti won gboriyin Saturday san gbe iroyin kan gege bi won ti so pe awon ti won je egbe oselu alatako lorilede Nigeria awon ni se ni won tun gboriyin o fun eka idajo lorilede yi fun idajo ti won gbe jade lori asiko ati gbendeke ti ajo eleto idibo INEC eti won ti gbe kale fun awon egbe oselu alatako then na labe iroyin na won tun gbe pe ajo INEC na awon na ti wa ni awon tun lo ti ile ejo ko temi lorun tori ejo ti ile ejo ti won fi lede ohun ko ti awon lorun lori pe esun gbendeke esun gbede si asiko te fun awon ti won je egbe oselu alatako eja se ba eja sare dojo oja ti abadojo oja de amate si waju iroyin baba fendo na le n gbo lowuro ni 32 FM 94.9 emo yi go well.

0: 32 FM 94.9 I'm fairly back book back by ye.
1: Baba wa ti olorun wa awa fi be ti ile elowo atun ti tabi asemanta olorun jo ti a ba ri agbabolu ki agbabolu to fe go against the contractor baba injurious be meta jo ba wa gbe lo opolopo lo foju ori tete wo wa be de kolori miss of survivor no pe ki se tete ama be o iwo olorun jo ma je ko gba so olorun wa tori bo se nlo yi ti awa ko ba je awon kan yo ma gan wa won le ma yo wa awa be olorun baba jo bi ati fi 200 naira ti a fe fi je 12 million yi olorun jo je ko wa se mo se o ti ri be jesu oluwa wa amen ah ile ti na lo ku ise ajo gba dura igba ya
2: how far with your ticket it still dey go or it's gone
3: gbogbo wa landicap. Go, go, go, go, go.

said ni mo npe o si awon won ni ile to to bi 50 plots 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem camp ati fega buster gogo lewa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we pe so antan pe su lanta lowo

a ti ti pe won lekan si to je keta won o tun gbe na won tun gbe na oda e je ka mo beto bo e ja mo beto bo boya ta ba ri flash won pada bi ta ba ri ko pe wa a le pe fun ra wa pada eyo ma ba nfoju kan wo phone dakun. Alright, 09062 Dometa 949. 09062 Dometa 949.

0: aya yi ki won pe mi pada sori number 09062 odometa 949 boya yun ajele je ka ri wa gbo dada ka le gbo ina dada e pe sori 09062 odometa 949 ka le farabale ka le fun wa number latori e 09062 odometa 949 e pe sori yun ka le fun wa number e lo e ka ro.
1: Hello.
0: Egbohun oke e ka ro.
1: Iya e ka ro.
0: Eh.
1: E ku eto ta.
0: E seun ta lo wa nbe.
1: Ruko mi ni Samuel ta.
0: Lati bo.
1: Mi ba toro yi ti mo wa ni Monija, e ka to ku state ni mo ti wa ti Dubai.
0: Okay.
1: Then.
0: Mo gbo yin ta lo rojo da yin po.
1: Mi ati ya omo mi
0: kini to sele laarin yin
1: ta oro ni ko mi se wa mi ba so mo drive lowo ni because mo awa ko ni mi
0: ko da ni o da
1: e ko me so awon ma park wa ko me so awon oro e pin je je ni ko news express
0: e koko park na e koko park na dakun e koko park na
1: mo ti park bai za mo ti
0: park o da mo gbo yi bai
1: e o do for je.
0: All right.
1: Oro to le die ni boko to ko sile ni pe se ni mo wife mi ni o bi mo lose mommy mi ni 2022 ni mo lose mommy mi e ba bi ade first ti mata wa ese so mi bu gba yen o wa ninu oyun o wa ninu oyun gba yen.
0: Okay,
1: so that 2023 na yo du ko ti mo lose mommy mi yen o bi omo yen so igba to wa bi omo yen I want to name me omo yen loju grandma se so bo ma da omo yen to
0: ojo ti en se ko mo
1: bo se da ko ta
0: ojo ti en se name me lo so pe o lo n fe do mo yen to
1: olohun ma da to o bo se da akobi ohun to
0: akobi re to bi fun yin
1: iro sa ni ko lo bi yen fun ta.
0: Okay, o gba mo kan wa fe yin
1: o tori baba omo yen.
0: Okay, o wa nso lojo to bi akobi ti yin fun yin pe bo n se da
1: ni noju grandma be noju grandma
0: o da mo gbo yin
1: to awon re yen ka le je pe ibi mo ba so ro yin yen tori ti e ni mo ji kuro ni Ogun state ni mo ji wa si Oyo state ni mo ji wa se wa so Oyo state ibi mo ni nlo ekun genu ekun ni mo ba kuro ni Ogun state wa so Oyo state.
0: Tun sukun e ma gbe je nbere kini lowo yin kini to mean ni pe won de le na to ni kini to mean ni
1: ko ye mi mo bi lo
0: ga ma e ja se bayi
1: mo bi lo ga ma e sa mo bi lo ga ma e sa pe kini to mo ko to mo so
0: e je ka se bayi e ja se bayi mo fe dojo oja bayi tin ba ti tojo oja de e pe mi pada tin ba ti tojo oja de e pe mi pada.
1: Okay ta mo wa pelu yin ta.
2: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Hi, you know me, do my.
1: So, sir, did you? My wife is sleeping. I'm a customer in Canada. We go on there. You know, we do pay the bill. We pay the. But money is in the account. But I'm on the way. Or that on the phone. I'm on the trade. We don't need that money. Come on, I want your name. Daddy, the number. The Kwala tapé puta. The Kwala ti ibado. Bi mo je se debe inu won dun won yo mo mi mo ni ko ba mi ma joja fun oni pon mo ni mi fun de se je oja yen eni ta kokoko ku oja fun oja 2.5 ni e ma ra ati ndi oja yen lo sa jeje lo de mo ni pa gwa gwa gwa bo se do ti ja kon yen ni yen ki do de to te ki lo de ni suru awon ra bi emi ni mo be won pada ma se be e je mo bi pe se lomo mi gbe oja yen to dale iyawo eyen wa lokan se lo rin to njo to njo
0: iyawo on wo gbogbo in to sele on wo lokan
1: eleda ogba to se da yo tun orun on gba nkan ti mo nso yi ti ba se paro
0: owa ko se jo fun mi e o wa rerin
1: o wa rerin o wa njo yo bi oko e se bere si ni ba mi I ma le nta mu bi ni ma se kini kon ni ebi na sa gbe roja le fun pe ki lo nse to ba je afi se ni ma ba je fun e dey ba lo ba se customer lo gbogbo an customer wa gbogbo ah ki lo de nkan ti ya se fun wa yi se tori ko pe wa pada nkan kan ta lojo yen mo sa awon ra bi yen fe ma lo mo tun so mu won pe ara owo te mu wa bi ko ni lo e jo tori olohun mo takun le mo nbe won awon omo ti mo bi before God and man woman yen kon ra die lo ba lo eni keji na ra die lo ba lo e je mo wi pe lati on the 4th of March Timothy Kuronbe se lo worst ti gbogbo awon aburo ton tun duro ti o bere si ni ba won ja to nse pe lori sirisi inu iyawo endo awon kan ko wa ti iyawo yen se mi o fe so lori afefe sugbon te ba kan mo mi bayi o ma ni emi ni mo nse mo wa wo pe ibi ton tin gura ibile ni ilu wa mo fe mu lo be awon eyan wa nbe bi ki ma se be ini kin de se se mama wo won bayi ni
0: now ai iyawo te n so obirin te n so so ti ku wole ke to ku nbe
1: ah o ti na ko ba o kin to kuro nbe o
0: ajo e ti jo ngbe po ninu ile ohun
1: ajo gbe po wa mo no jo ngbe po o
0: okay moro bi ele ko lo bo mo yin gba na ni
1: no ibi se ni mo lo ba
0: okay
1: ibi se yen ma ko le ni lo si
0: ibi se yen lo ba n shop
1: a jo ma pade nbe
0: ngbe o ba tun ya e pada si le ti n role
1: so mo wa wo won gbogbo amoran ton fun mi mo wo pe se eyan ni jabi bayi ye ma wa laju ni le ko mo birin ba to mu ni je ko possible awon to ku ni kin ye ko wo sonu tori eni ton pariwo mi pe mi le ni seun mo ni ko ti e je lo bura fun mi se ti mo wo ile aye mi tin ba ti e ba te eyan je ri tin ba tori eyan lo ko baba lawo abi oni segun
0: ja se bayi a ja se bayi ai oro eko ke koko le ko mo ni bi ta gbe ka
1: e se baba
0: omo birin ti a nso yi o ti touch mi labo asiko wo na ti jo bere te ti sakesi won po o to
1: January
0: or
1: Ben is a
0: Larry January is his sin book won't cut you
1: away. Ben is a
0: Oda. Same old lady number, my you.
1: My son, yes,
0: a test is only number, ma. A test is by.
1: Over
0: a test, a catess, you quen no more.
1: Okay, sir.
0: I'll let me buy a test, sir. Pelabiamo. Aye, Oda. Along about. Yo ti aleyin Olorun ti aleyin 09062 odometa 949 09062 odometa 949 eje ki mama yo test number nsi mi je ki mama yo abi ka wa kan pe boya to won so iboyo kan se saba bi ara won ni boya gba to mo birin nde ni gbo esan se saba bi bi ka supa bi oda e ma ja saju ele de pe de ki mama yi kan gbianju kan ba send number hello e ka ro
2: hello
0: yes e ka ro
2: na e ka sa
0: eh Okay, the park your colleague can carry people.
2: Ben,
0: sir. All right. Any ya woyi? Ojo ten se isomo lo komo to bi fun yin. Bon lo wa so pe iya re joko ati eyin. Abi be ko?
2: Ben.
0: O wa nso loju iya re, o wa nso fun yin pe bon se domo won akoko, akobi ohun to lo won fe dele to ese bi fe yin na. Lo nfe da to ese ni en to bi akobi re fun o sai si lo fi di pe ndomo to
2: ben sir
0: se ki wa ni tumo to wa gbolohun to so feyin kini to fe fayo
2: mi igu gan mo bi gama won gan gama won ni ko yo hun sha
0: all right
2: mo bi gama won pe ko gama won ni ko ya won so esa yen to wa lo be sir even mo mi wa to ku ni to jonji tu bai
0: all right
2: o ti o mo e ti wa lo we o ko to sore ko tu pe too much ka to sore yen to da ke mi omo yen sha bo se lo ko awon ore ladugbo adugbo adugbo ti mo gbe ni Ogun state because mo ni site si adugbo yen
0: mm
2: esa ti e ma so pe ile njo eh eni kan ye ko lo bu eru le yen wa lati fi se kini lati fi se
0: address
2: mm beni e bi e ri ti mo ni lowo mo se ri ti mo ni e mi ni e ri lowo ibu esa o ma e se many ti fun mi but mo dupe lowo Olorun because ti mo ti lose ya mi o so mo pe ah o nje bo to o ti bo dulu ya mi ti pe ohun wa sa bi e mo mi esa ti mo dulu ya mi 2022 sa 2022 2023 2024 2025 ah esa mo ri owo ba mo pe ni paper ni mo ri owo ba mo pe ni paper ni o foju mi ri to bi pe bi to ko ya worth dey mo kuro ni community yen fun community mo ko le si mo fe wa ti be ni bi ko ya le to mo kuro ni community yen fun o ti mo so yi sa mo gbe so yi meji ni Ogun state dede meji mo gbe Ogun state dede meji mo gbe lo o de invite e awon ko invite e ona won ni lo ma ni pada pe ah o ri message ohun so pe wo oni wa te quarter to fi wa gbe eni yen na se wa ona ma ni yen to lo igba to lo ta go de be gbogbo ti mo so against e ko si kon ko deny anything nu e oni bo se ri na niyan ma ni wa ni police ko kida tu se te fe ba isin oni o fa se gbonu kan ku ma lo ni lo eti e ni be so lire di eni yen kan ka ku ma lo ni lo ti e o ma ye ki ma ni ti fun mi sai bu isa ti mo lo yi isa ti mo lo yi mo lo tori sati mi sati mi te ba ri awon orisisi kan because ah sasa e wo mo ni evidence lowo sa olorun
0: e ma gbo
2: so oni olorun ma fi ya je mi pe mo so mo yoruba olorun ma fi yoruba o mu kan ti mo so yi baba ati ya e bu ba buru e o ka buru e wa ka mi mo le o ta ona ma no mi ta na ma sati mi ona won ma wo site mi aburo won gba pelu card ona won ma wo site mi mo ri e do ke je mo gbe lo e do ke je mo gbe lo awon wa ni pe won invite mo mi e adi daji e adi family ohun ko yo invite won wa o de fa radio e ni take number mo mi e awon wa ku na mo mi e no ba yan wa awon to pe ma jam no ba te fa wo lo o wa ni dia phone yen ku ni mo ti wa pe mi ni e pe ti mo ra mi won lo mo ni mo ni lowo mo jọ asisi mo ma mi won tawon eyan wa je rogun wa lo fun awon radio yen
0: now
2: so wajuko yen wa le mo sa wa se lo ti Lagos state mo ji wa ri check on yen so transfer agbe mi wa ti Oyo state nbi lati last year February ni mo ti bo 2025 lati titi ami ti ku ni 2022 2025 February ojo bi mi 2025 February ni mo bo ninu ya yen ti mo sa ri check on ti e wa gbe mi wa se Oyo state mo wa ninu mo ni advice mi ba so mo ni mo ni mo ni ba so ro mo le best bo da better wa evidence ma ku wa bayin
0: e wa mo gbo bayi ai olorun ba ti yo yin abi
2: ben ni sa mo dupe lowo olorun sa mo dupe lowo olorun le mo dupe lowo olorun ti yo ni mo ma nyo ti da mo ise mi lowo
0: all right now
2: boy site mi yen sa site yen o wa joko ti ologun omo hun ni so yen kon mo fa so ni yen sa o wa ni ogun omo hun ni site yen
0: o lomo ohun lo
2: lo do ko ti site yen ta
0: se ti pari e se be lo ngbe ni abi
2: ko ti gbe be o wa lo gbale to sumo site ko ile ta jo gbe tele
0: so
2: mo kuro nle
0: so wa nba site lo so nko o wa tin ko lo ba e bibo
2: ko ko lo but ojo ko gbale ti wa joko ti be
0: o gbale ti o ni tumo o gbale ti o ni tumo se bi iwe ile nkankan eyin o ko ti ni nbe nbe
2: ibu go so le jo pe ajo ni beyen ni awon ni kin gbe iwe beyen wa so le jo ajo lo ni jebode mo wa gbe iwe yen lo awon ni pe iwe le ko pe ko pelu oloruko osinu e
0: Ben, yo se dada fun yin ke le lo pari site yin be ba ti pari e won o tun le pa won fe sise kankan be o ba ti e ja won won gbe se wa be nti mo so ye e kun fadua ko lo ba ke si fokan si ko lo ba ko ran yin lo e lo mo ba site yin lo sugbon e kun fadua
2: ai sa e jo ti ro lo e ma se bu ko fun mi sa mo need iran lowo ni mo need help agbalagba je ti ba mi se bi aladura ni bo je ni won oja fa bo je ni won ko do ti ro lo ko gba mi lowo wu mai ko ta ti ati ta ti ati lo pari e bi jo be yen mi mo ko di fo to do lohun o en ati che ko di fo to do lohun be mo ni di e pe ko to yo lohun
0: ti fo awon bi o alajo ti o gba yin lowo e
2: be ni sa to gba mi lowo e bi ko gba mi lowo e ko do ti ro lohun
0: ai number 1 se muslimi ni abi christian abi wo
2: christian ni sa
0: se be yin
2: ko no se jo ba de ta ni mi
0: e be yin na ma nlo church dada
2: ba me sa sa jinu le gbe ko ise ti mo ise ti mo ise ise construction ni sa mi le paro fun ise driving to ma ni se wa ara ni short bo mo ni gbagbo pe adura mo lohun gbadura ni sa
0: eh nti mo fe so fun yin ni pe eyin na e sumo lohun fura yin eyin gangan wo li ara yin ni yin
2: to gbagbo ni sa
0: sumo lohun si ke dori adura ko bi e ba fe olohun ba ma gbadura ko pa dada ke se de odo enikan pe yemi wo ba n sise kan ẹgbẹ́ ẹsọ́ra yín sínú oko àdúrà ṣe ti gbọ́ olójẹ́ sọ ṣáájú ẹ̀dà ṣáàdúrà gidigidi kó di marathon kó lágbà ṣe ti gbọ́ ọlọ́run ó gbà yín torí bẹ́ẹ̀ balẹ̀ ń wá oníyẹ̀míwò ní kan oríṣiríṣi kiri ọlọ́run tún níwá jẹ́ kẹ́ tún wá bọ́ síbi tí ò tún yẹ ṣe pé wọ́n bá ń tẹ́ tún wá tún ti ń kójọ díẹ̀díẹ̀ yìí ẹ̀ tún wá dànù lẹ́ẹ̀kan náà eyin gangan sora yin di woli ara yin e kun fadua gidi se ti gbo olorun ba ti mo eni ya
2: ero mo ti pada ni ya lati baba ni sa
0: baba yin na tun ti oyi
2: be ni sa nde na mo ku nde na mo ku ni ko to bi
0: bi si olorun olorun ba oni fi yin le olorun ni fi yin le e si ti ni yawo mi
2: mo ti ma ri sa mo ti ma ri amo mi ni mo yin take care because amo mi wa ni omo mi ko wa lowo e mo de na mo meji ko de na won bi ni ji ko te ka mo ni gogo ni mo nu amo lo gogo ni wa after amo lo gogo ni wa after sa
0: oda olorun o gba yin to ba je pe agbara eda kankan wa ti nde yin mole olorun o gba yin o gbo abi amo ti gbohun yin laaro yin na olorun wo ti won yo je ka dura yo se
2: amisa
0: mele baba e pele o
2: oya ma de ti mo da

kuda ai mo nlo laaro e momo ti ani kan send the number ai ke gbe oyu ke send e sugbon ati ri na bi o ya to ba di ojo friday to nbo to ba di ojo friday to nbo e le send e si wa bi ke pe mi tori alawon ise kan ta fe je ni isin to bi lobo ogun sina loruko mi woki lo mo o gbori facebook ja so lapo si o seun o seun se oju oni ti o seun mo dupe ya fi sayo roti mi woki lo mo mo nlo laaro yi ka pada lagun mokanla lojo friday agun mokanla friday atagun mokanla saturday only to ja o dollar yoku di ose ti nbo lojo friday lagun mokanla

wo bi oorun ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si kiye si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 ha ha ha ha ha ha. Emi ri ki onibudu lo so bẹẹ.

0: ani ani o sin be o ti yande pe agbadun ara wa daada loso tuni tori to nsere lagbere idaraya nile ekere nile okere ati nile wa Nigeria ati lawon abomi na jake jadu agba nlaye ke se nu ere bola la fese gba nikan lati moro so bi ko se pe lagbon awon abomi na ngba pe to ba ti di ola asikagba idije ti CAF Champions League igbese elekeji laarin Rabat ati gbebolu Mamelodi Sundowns iyen la wa ate siwaju lati mo en ti o gbade league ti le adulawo futi akoko ta wa ko ni ye be na nu dije awon jewo to jori nbe labe odun 17 ana mbara won ta lo ko wuri lori tori polede Nigeria o sinbe la se wo ni lo sugbeni ta ye ba yo le yo mo pe to ba di ola bi owa go meji won ti bere ita kan gbon ti o fi di owa go marun mo mejo ni asale league ile gesi na ba se tenu mo pinpin yo pin lala leyin ti olooka ti gboka ti ko gbe balu arsenal ti ti gbade league ile gesi leyin odun meji o le ni ogun amọ lala kaluko mo aye ara re ni ipari bi ti o duro si lori tabili nigba ti e ba ta kan gbon ago merin ni gbogbo fese won ese yen na lo bo si e de je ki ma fi to wa le ti wi pe to ba di Olorun na lati ago meta lori kan ta wa lati ago meta lati si yara ere daraya wa sile lati ago meta di igba ti en ba to pari gbogbo to nje bo lo fese igba ninu league ile gesi iyen fun ola kodo sagbon ti beun ka menu ko nbe ka tu wa ka ti ti to kuro nbe ka tu so nipa re tori pe iko to ti emi ni ko le ti so ibi ori ngborun re gbogbo nkan wo yi na la to ka si la tu pale lati bo boya ori to tam yo ko yo ni bi ti en ba de run leyin to ba iko ti ebe gba lu Chelsea ton ba atakan gbon ton si wa popo pada nu sowo re West Ham nbe laye ti e na lati bo boya bile ba yo iko ti Leeds United awon ate sowo waju pepepe tagi o na ni mo se lade on lori ko lede ni po sonu 32 FM 94.9 Laughter House oke tete premier mo kola ni lu Ibadan iroyin ele o se ma so nipa re tori ngba ti o ba bi di start to nbo elomi la ma ri ninu isakoso gba balo Man City tori iroyin fi die mule bayi wi pe Pep Guardiola o ti ku eru e lati ana ile to gbe ni Manchester o ti ku eru e digbedigbon ni awon ero ti an si ku lowo me ti an ba ku eru na amọ mo ra awon kan to ya mi lenu nunu legbe awon tori pe e to mo lowo ba nsoro ki mekunu ko fo di ete mu ni tori pe e to tobi ji nunu ile alaja meni dilogun ti o pe Pep Guardiola to gbe yara to fe tobi ju nbe o na lo ni yara meji ati yara gbalejo se yo kan o tumo si pe yara kan yara gbalejo kan ati le dana kan lo benu awon le sugbe ye ti so pe Pep Guardiola to so fun ile a je ki won ma sa lo to ba gbo yewo ti so fun yara kan ati palo kan £2.7 million £2.7 million I mean, wala la mi loruko mi so ti kisa ka san amọ ka won royin to wa ku won nu ara won sugbe loni ninu dije la liga won na to bi owo ni go fese won se ago kan na ni won gba gbogbo e patagorogodo bi o se ri ninu dije league legacy to ba di ola n ba kan na nu eh ninu dije italian serie a na ana ko bora won bi o lapere owo ago kan na ti won fe se bi eni yato die ka to di pe yato pada si orile wa Nigeria won pada kede o Luis Fernandez Bruno Fernandez lati nuka gba balu Manchester United gege gbagba olu tin na tan lori eju futi sa ta wa na opolopo ro na lo tin je jade lori bo se ye ko ri be ati bi o se ri be e mo na pe olukan ni ko ti gba jo rile England o na fi o ko lele fun awon ti o mo soju ninu idije fe ya gbaye to nbo ni ona iroyin si badie jade tori pe olori ebi Olusegun Ogbomu moju da awon gba bolu kan nu ni be la awon kan kun sowo nu pari pari gbogbo e oni pe oju to Ivan Toney tun gba bolu ride Saudi Arabia lati wa darapo mo iko ti agboje lege si Three Lions nigba ti o ba n kopa ninu dije fe agbaye abi mbola lamit loruko mi sporty crystal league orede nigeria na pinpin o pin ori awo ti kun fun awon aladura be la be la njo lowo awon eyan lori bi ko shooting stars be se na niger tornadoes won le to ba di aya ola bakan na e da ka won yawa
1: atiku a kabo losan toni sori akan tun eto ege iyen to pin ose ba ti man se lojo mejo mejo itanle ni poso run 32 fm 94.9 ko tete premier ibela fi kale si loni Laughter House ransom kuti eni itan di ransom sport omo ti oni kumo laila again tesi wa je ma ba kalo
2: ridwan adegunle clever king kabo sori to
3: akin gumi no lapo na king kabo sori to
0: ge lesu gba trophy kan lodun
4: me ko ajigola ada e na king kabo sori to ege
5: islami alajun ke busa ilo ko temi e kabo sori akoso eto na
0: on treti mike mi akin gumi gogo ya king ambe lojo paye lukara ti Facebook ati YouTube 32 FM 949 feyin 32 FM 949 feyin e ko to di bokan mi o tun fo yes wo wi pe e to je ebu kaduna ni won wa mo se so won awon ranyan wa ni ana sugbo basasi ko temi ba bi o se da lo e tori di eyi te ba le ba wa ka go meta to lu e te ba le ba wa ka go meta to lu blender yin wa nle ile ti ile se solar telecom so fi ta wa lo re blender yin wa nle then add sadan lori awon obirin na pipe ifese won se Barcelona ati Olympic runners pe afi aye sile kawon yan tun je ebo lori yen na yes o wa lori Twitter ati Instagram mi at abimbola lamid abi e wa sporty crystal at abimbola lamid abi ke wa sporty crystal e ti ri pe n to je mo mi na lo wa ni be yen so prediction yen wa nbe na e to ba tun gba yen na pelu ogo olohun blender tun be le ko ko pokunrin ko ko mirin o to ba ma fi di ola te ba ti je ti eni yes I decide lori mo so pa awon ara gbigbe mo ko la mo fe fun lanfani ele cut off alaji baba tu di adedu ati ile ise first bev ibere to ni se pelu ile ise rc cola product won ni ma fi si be yen ke se ibere gan e kaka mo salaye so pe nkan kan la fi sun ni a si sa awon yen ti o gba ebun lati ati beyen e je ka ko je blender to ni na so ma update yen na lola so e follow wa ndun yen ke le ma ri update lori e ma fi si be e kan dan ibere to ni se pelu asiko la yen ni so o do be niyan oro mi ko lo pe mi ti toto eh eh mo gba kidi kan ni ferrari
3: atokun
0: eh mo ti ri awon ayananan ti kaduku so ti e lori pe ah o se wa je pe bruno fernandes na tari ame ya gba bolu to tan yan yan julo ni sayi na tari e si ebiru bembe ebogiri bembe eba kan yan pari sisa le table eba kan na gbadde league gbogbo kan bo won yan na lo nlo kakakiri bo de wa lo gbogbo awon alawile na ah bi gba ti iyan so do kori sibi kan na ni won de ni valley point ni ya todo yin sa eyin o ti wi nipa abi eyan
3: emi wo ni wo bi wi pe o je nkan to ya mi lenu gba nigba ti won kede kini ohun laarin bi abi wakati kan sasiko ta wa yi ti won kede ami eye ohun wi pe Bruno Fernandes sinu kan Manchester United la gba bolu to da ju ninu DJ League legacy fun se sa ta wa yi looto na in ti omokunrin ohun se ni sa ta wa yi o ki n se nkan ti a fi be ma nri lopo gba tori lati ba akosile ti Kevin De Bruyne ati Thierry Henry ti won ni lati ni ran won si bi abi ogun ninu sa kan ninu DJ League legacy ki se nkan ti o kere sugbon se iyan mu gere bi agba bolu to da ju ni ya odo temi mi ori ben tori pe libi ti mo joko si mo le ka agba bolu merin abi marun gan to da ju bu nu lo ni satawa ninu DJ League legacy debi wi pe ohun lo ma gba ma de oko mu latori agba bolu atamata si ninu ko Manchester City Erling Haaland ni satawa o nje nkan to nya imi lenu gege bi enikan wi pe ko seni kankan to nsoro nipa wipe Haaland se daada opo yan wo ni wo bi wipe Haaland o gba kankan ni satawa e fun atamata se to mi awon me to lo si bi abi meta o dini ogbon 27 goals to de ni iranwo meje iranwo mejo rather that is 35 goals contribution ninu fese won se marun le ni ogbon to gba so averagely o ni goal kankan contribution goal kankan ninu je league legacy ninu gbogbo fese won se ile ti o ti gba fine boya le wa so ni so wipe ko gba ife ye aba ti Erling Haaland mo be gbogbo wa la ri nkan ti agbogbo alade nso oro nigbati iko Brentford ti won fi ma bere sa yi wipe nigbati iko ti le yonda awon agbabolu bi Bryan Mbeumo to yonda Ian Wissa to yonda awon agbabolu to yonda Christian Odegaard to yonda oluko ni won iya o je Brentford gan ni sata wa yi ko si nkankan ti won fe se sugbon won ni agbabolu kan ninu team yen Igor Thiago to score 22 goals Igor Thiago ni 22 goals ninu Brentford pelu awon Kevin Shade awon Dango Altara na don play only 22 goals at assist kan only Brazilian to ma mi awon to poju ninu DJ League legacy
0: but you
3: see anybody go jump on Brazilian kan to down we to score wow. Over 20 goals only 22 goals player Brentford to mi awon to poju o wa lori wi pe o sise se fun lati gbe iko Brentford lo sinu DJ to ni se pelu ti ajo UEFA ni sata wa yi agbe origin ti e na kuro fun agbabolu kan to ni ranwo ogun to ni 26 goal assist now e de re kiti si mo gba nigba wi pe o daju Haaland o daju Bruno Fernandes lo ni satawa yi niyan another person lodo temi to daju Bruno lo ni satawa yi o ni David Raya asole ninu ko Arsenal nti mo de se so be ni wi pe lati ni 19 clean sheets fun iko to gba de league legacy ki se nkan to rorun ki de se nkan ta ma ri daada ninu DJ league legacy o ni 19 clean sheet o wa lara awon asole to se wi pe o yo ball te ma ti ka wi pe goal lele nti clever man pe ni opelope awon asole to ni opelope lara
0: o tun yo awon ball ti gba wole yan leji
3: kan gba wole yan leji kan to gba wole lohun o jo orisirisi ball ni satawa yi 26 goals pere last night concede ninu DJ league legacy ni satawa yi agbe kini ohun fo ohun na another player to tun wa ninu DJ league legacy temi le gba wi pe o daju lo ti mo de ni very good argument fun oni Gabriel Magalhaes ni sa 2021-2022 Ruben Dias ni won dibo fun na de fun lami eya agbabolo to daju lo ninu DJ league legacy ni sa yen Dias ni o play 35 games o ni goal kan o de ni 15 clean sheets o de gba league legacy ni won fi fun lami eya ni sa yen now ni season yi Magalhaes play 32 games ninu DJ league legacy currently by 31 games lo ti gba bayi ninu 31 yen o ni 17 clean sheets ninu 31 to ti play only defend only goal meta at in or merin defender to ni highest goals contribution ninu the league legacy to just center back ni sa yi ni yen orisirisi clearance over 40 clearance ni defender nikan fun re make ninu the league legacy ni sa ta wa yi
6: better than start ti Ruben Dias ni o de tun ni league legacy ti a wule ja fun ni sata wa yi oruko ti e na sonu another person ni Declan Rice so gbogbo awon agbabolu ti mo kan le yi patapata ni won ni n to da ju ti Bruno lo eyan o le ni 20 assists ke ba so pe to ko ni 20 assists ni waju awon atamata se meta ta lo fi 200 million gbe abi over 200 million gan lo gbe nigba ti sa fi ma bere e ti gba pe over 20 goals ni Bremo score 24 this season to koja
0: what a world
6: same thing pelu Benjamin Sesko don bo lati nu league o ile de Germany another striker me e so fun ni Matheus Cunha to score close to 20 goals ninu ko 200 ni sa to koja e wa lo ni board oni record breaking season ninu 20 goals it score in everybody so tell ni pe clean sheet o le ri ehun set piece o da everything and all of that 18 oni no 20 assists Bruno ni sa yi 12 ninu e lo je set piece 8 ni open play assists gbogbo awon te lati boya bi sa marun seyin si sa merin seyin everybody don gba player of the season inu team to ti gba league lo wa ke ba wa fe fun ninu team to ti gba league to me Igor Thiago only better shout ju Bruno fun re lo so okini lati gbe ami eye yi le agba ballu bi Bruno Fernandes lowo ki se nkan to da to lodo temi rara
0: e se o mo tun pada wa lodo yin o mi ele lo boro to ro yin ni eku boro 32 FM 94.9 Canada report ojo je ka wo to nbe lori igbana ka padade ta ba ri amateswaju pelu awon atupale wa eku kare anbo

0: Yeah, ma binu pe o si apa kan jamo. Idije UEFA Champions League asekagba re. Ewe so. Asekagba idije UEFA Champions League. Pelu 32 FM 94.9 ni Watershed. Amazingly, I'm a company pe bo Watershed o ya mi lenu. Enikan ti chat mi leni don so pe se mokola na ni Water. Hey bo de ni. Mi la ti lo mo mokola ba de. O mo challenge o mo woro do mo jo. Iwe le ngbe. Omo jade jade ti o mo Watershed ri a o. Like say ya Victor. Ani kilo kan mi ki mo wa be. Okay. Pati we Watershed bo yi. Oh my God. Ke se bi na ajoka luku ko liwe yen da bi temi na ibi ti church ba wa mo mo ju e da ko ri oke kini kan ki ma ju re fun yin asin lo ni ki ta tun bi mo o lo I ta la ko ilasa
1: ko soro ke ti won mo lo
2: ti bi oku bi da ti bi oku bi da
0: amo e mo mule kokan ni amo mule kokan church bo ni mi mo ori oke temi o se ori oke ko be wude so ta je pe awon igbagede faji yen o seseki ma mo gugu etan sugbon Watershed yen sun egbele wa eh orun dale
2: sun egbele yin
0: yes okay amelo lolodo si okay I can die ro mo gugu eh kila ya ro bo lana oro tan so bo jere Watershed wa ni egbele loyola loyola college se be mo so party e mo ile ijoba agodi 1 ti o ba ti de gate to ba ti de gate ile ifowopamọ ijọba kan wa nbe yen loju titi meji lona ikan lo sona wo road coming from gate ni mo so nbi ba bi traffic light wa yen o te ba nbo lati gate enda lo sona wo road turn kan wa lapa right turn yen le ma to lo strat e ma kan loyola college leyin loyola gbagede to tun tobi ju be yen o na di Watershed yen lapa otun coming from iwo road e drop ni gate that ona meji lowo lati iwo road e drop ni gate te ba ti drop ni gate yen e bere ona loyola me abi Watershed en ti o ba mo be yen ni nkan kokon ni wallahi ninu awon to n gba gbogbo yen o e bere pe bo ni Watershed wa nbe yen wa ju e fun yin ko mu rara oju titi lo wa bi gba te lo si radio ijoba ni then awata wa ni wo road atun le gba express wole lati wo road e gbe bike abi moto ke so kale ni ori bridge oni pepe ye ori bridge oni pepe ye e bo sabe bridge yen e gbe bike ati oba si pe oju en to fe gbe yin dako borogba koja 200 naira lati abe bridge oni pepe yen ko godo pe ga koja 200 naira lo si Watershed ko se bi to mu rara pelu ogun olo e ri danimo wa nbe lowo oro leyin ta ba ti se tan nisin a lo gbe bana si be te ri je damo pe 32 FM tu dadgo yo o tu fe mi le ti mo ko lati je fani o ti lebi to la pere bayi atu wo gboro lonu a ma ma se mi nisin odo awon odo wa ni Minnesota lati lo se so okay e je ka mo bayi e ma tun je bun ofe le wole o ofe le wole o ofe ni o e je ka ma mu omo luabi wa o ba se ma n pariwo n to pe lo omo luabi ni pe e mo pe kin o si n pa lo re ngba to ba joko to ba kayan sori tebu elomi e ko yan so omo luabi an so omo luabi ka ma mu bo ofe ni e o wole ofe le wole a de nbe wa bo ma so fun pe ni se owo le mi na a poda ni mi bo ti wa wu ki bo ka wa lara to eni keni to ba n bo ko ma wo uniform bi ise pe boya mo sare lo wo bo ke se le pako eyan wa lajo soro tajo sise to ni idoti dani to mowo gidi jade o especially awon engineers e ma wo so se wa wo ball nbe yen o e change dan ke wa wo ball te ba tetan ago meta lati sile ko be tori olowo je ko ye wa tori e to ba wo white ka ma fi uniform ti wa oro mi o lopin ta lo ni nkan to papo mo nkan ti dolapo to papo mo ni ke se to yato to papo to pe bi dolapo se ro ile yen na ro ya gbogbo keva se ta lo tun ro bi ta lo tun ro bi dolapo se ro yen ti o si to yato si o to pe bayi na se ro ni yen
1: emi o ro be yen
0: o ya ta lo ro be eyin lo ro be dolapo nikan lo ro be all right ma pada so dolapo dolapo
3: atokun
0: ta ni writers association player of the year
3: right Bruno Fernandes yes
0: ta wa ni player of the year APL
3: PFA award gogo si jadi but player of the year ti won announce le ni Bruno Fernandes

0: Hello.
1: Me are you?
0: Ege. Ah, Mr. Adeosun. Eka so sa o. Yes, sir. Oloru lekan to so mo lari leyan ka hello yes sir
2: hello ekweto
0: yes sir ka so
2: apola bi ni lati odo na o
0: kara le sir
2: apola bi odo na seta
0: kara le sir
2: emura so te yi je ma se so
0: o te so mi o te gbe mi
2: se ri madidi ti je ma dele o ti je ma dele pelu ipako gbogbo o ti je ma dele oroko kunle lo gbe basi iba se ta da ni tej kan gba ise gba ko pe igba se ko tej ni won gba ta gba sate yen eyi wa te bi ti e wa gbe won le gbogbo e wa ru gudugudu kan ma come to ma ba kan ma ba la won pa so gege bo da so lo ta si so kan ma gba 30 minutes bi 45 minutes o ti je ma dele
0: Hello. Kara o le o.
2: Eh eh. Ate ta lo ma je organic tenadi bi to nbe ba yi o.
0: Eh.
2: Ati lo ta je ta loku.
0: Eyin o bayi logo. E se wo.
3: Yi ka.
0: Hello e ka so.
3: E ka so.
0: O ahi. Kara o le sa.
3: O pe lo so lati. First thing, ti mo ko fe mu ni ti awon player to ko lo ti gbe e wo ku awon ayo gbogbo ayo ba mi jina yen star belly coordinator to wa dola to ba ndo wa ni no ja dola do si ni a ma so be wo gba ti gbogbo ile ti se bo bo emi ko wo ke fun ni bo ti je ko gba bo lola na ti sa te pe ola na na fe gba unity cup to fe gba yen ti je ko la na fe gba na so won ko render league let ti pe ipe awon onimi league yen oni value ti wa sinu wa die die ti nbi pe se ti wa wo bo stadium le kokan ni ti o ri demo we lori awon di season awon di top ti buru to me ti se pe ka so pe tori man u abe ni ti no deserve award yen ni da oni o ti se treasures pe ninu premier league so ta ba so pe mi ni pe laya no deserve but eje ka wo time ti awon badasa bi peter check do se ju badasa 14 6 for the ogba awon check na to kon si di go ke dun ni e do se ni ko ba so keeper ma wa exceptional awon di ta exceptional na so raya is this not the first time that you are goli ben so continue the same
0: asho Bili odun bi kamowe kuda ege
4: ekuse o
0: oko alitin
4: ile titun
0: okumuyi ni
4: lati new jersey
0: e ka so sa mo mi nko o
4: e ko
0: se o ahin
4: e ku ile titun
0: e se gan sa o
4: e je kin koko mu lati di dolapo mu fe ki dolapo se mo ko mu so fun dolapo gba yen pe awon ni kokan pe mi kan mo e to ma je
0: ninu
4: cup yen
0: o tun ku gan ti won win gan
4: so se ri oro cup e kan to ku ti won ma win yen o dabi final ti Barcelona gba 1994 ni if in Milan Barcelona
0: 94
4: hello wo
0: mami mi wole oko
4: 94 4-0 ni won na wan final pelu gbogbo star ni nine Romario, Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Frank de Boer, gbogbo won Tacos, Yves Dominic Boban, gbogbo won yen.
0: Croatia.
4: So with the hurry of stars standing by in Barcelona ni nine 4-0 Moranti en gba ni Romario wa lo win World Cup ni 1994 ni le gbagbe match so kin mo fe fayo ni pe ki dola po fokan bale
0: o ti gbo
4: bi 94 yen se ri yen ni o se ma ri ni next Saturday won a gbe ke yen
0: won a gbe fe yen e mo pe mo wa ko ri e mo pe mo ti loju so ri after agba trophy
4: den se ri ti oro Mbappe bi baba kan je so nsin pe Madrid ti je president he ri Mbappe o wa si Madrid lati wa scatter a lot of things
0: awon ni kemi o gba mara
4: Chelsea lo nbo be si ni Chelsea tele ko to je Abramovich lo so yin ati Mourinho ni 2004 lo so yin di ogun agbaye
0: o ti mara
4: o ejo wa si Chelsea ko wa da oru die ko wa da nkan oru die
0: lagbara ti sin
4: eri oro ti Nigeria awon players ti won pe ti nto dumi ju ni pe awon player wa meji shooting star age ni se ya consistency star ni ne a so pe ti isori bo tori e de ni ko ti ori ede ni o ye kan je ka won mo play according to any console something o si di boya bi weekend abi middle of the week kan to play match but a le bu won na pe boya won ti se arrangement visa won and everything time for ma lo won ti stay there so it's a good development found boys in last year establish so I wish you shooting star
0: Hello?
5: Network.
0: Thank you, sir. Kilo mi shele. Nibo ni sasi. Gari tula. Shele. Eka son.
6: Eka son. Eka son.
0: Eka son.
6: Ama sara wa. Eka son. Ama sara. Ama sara. Ama sara.
0: All right, yeah, Bami. Ijoba leyan wa ni ijoba.

0: Ekurole ni gbogbo bikebe te tin lanfani ati mo darapo mo wa leni etuka bo sori eto agbe loba ikoni aderin posunu ikoni feyin e ta kale si laughter house ori oke tin te premier mokola ibadan atuki ako popo sinsin opin ose sidada labayi sidada lewa gege bimina shiwa Peter Olashupo, Captain Peter, on loruko temi. E kuro leo. E kabo, suri etu agbe loba. Lori etu agbe loba funti ro leo ni. Alagba Olaniyi Fuwuwe. Alashe ati oludari leshe Polarsed Farms Enterprises. Awande alijowa ti wongmo dawa leko. Nipa ogbin ege ba se gbin ilana wo lo bade papa awon ipinija ti awon agbe lege ti won tun koju lodun yi bo la se se ogbon wo ni atasi ya saku oloko ni abaya pada oko alagba Olaniyi Fuwuwe ekuro le sa o
1: ekuro le atokun eku eto
0: eku ojo miji meta
1: ese o
0: ogbin ege kati ekomu bo la sese iru lewo la gbin ege si
1: ese ogbin ege o je ara awon ise abalaye papa julo nile yoba ise ti agbonjumo ti awon baba nla baba wa nse o si ro wa lorun gan oloro mo fe le so pe o ro wa lorun ju lati se idi ni pe ba ni kin so so weather wa
0: okay
1: o ba o si dada pelu ogbin ege
0: okay
1: o si dada pelu ogbin ege ati pe isa gbogi ogbin eje ogbin ege o je ise kan gbogi to je pe o ro awon baba wa lorun bi baba wa ti won ba gbin ege to ba ti to akoko ikore ah ya wa mo ban se yan bo se se sigari
0: yo di gari
1: won se se fufu won se se lubo ko to di gba ti ise to yin bode ta n pe eta na ta n pe HQCF etano
0: okay
1: ara material ara tan pe flower to je ti ege nigbati nigba ijoba baba wa obasojo na ti ni pe idamewa idamewa flower ege o gbodo ma wa ninu bread tabanse ne di sin bayi bread to ba jade ni ita 10% of cassava flour gbodo wa
0: lo wa nbe ati ero pe bread oyo nikan ni elelege
1: o to ba je pe o ti je ki to ba je pe gbogbo eyan gba be ni iba tun je ki en ti agbe ndoju ko ni sin iba ma tu yo to be
0: okay ambo lara doju ko
1: iba ma tu
0: yo iru lewo la le gbin ege se
1: ege ege o fẹran ile olomi
0: okay
1: ege o fẹran ile to je pe omi e ti to mi ba ti poju ile kan ti
0: ka wa lo mo wa bi ra ka mo wo igbe omi
1: igba ti se rice la fe gbin rice
0: ege o fe
1: ege o fe yen
0: okay
1: ege o fe ege fẹran ile ti o da to da o da lomi ni mo mi o
0: okay
1: ti ke se olomi gboso woso to ya ba ti gbin ege si bi omi tabi ti o sumo ibi odo ko ni pe ti of mara
0: o yo mara ni
1: so ri ko feran omi to bege
0: awon varieties e ke wo lo wa
1: e se ata
0: wo gan la se ngbin be kini de ta se fi ngbin ru awon iko kan re ti so pe a le ri eta na ogogoro a le se flower a le se starch awon e ke wo lo wa varieties
1: e se atokun e ri pe ibi ta wa nisin studio yi agbe kale fun ifito ni leti awon ara ilu kan le mo nkan to nlo ati ti ara ilu fe gbo
0: be
1: sugbon ki se fun tori yen nikan o olugbe eto abi ile se rodo isile o na fe ki nkan kan ma wole
0: be ni
1: abi
0: yes
1: ibi ape bi ni ile oko owo en to lo si oko to dako oko owo ti won ni
0: okay
1: oni malu oko owo ti won ni
0: okay
1: oni resi oko owo ti won ni e di detail je kin lo sibe ni pe gbogbo oko owo ta ba fe si we are aiming to half our profit
0: okay
1: nitori ere la se sise so en to fe lo si oko ege yo wo awon igbese ti mo fe so yi
0: okay
1: lati je ko le je pe ere ni
0: o je nbe
1: akoko teyan gbodo akoko wo ni pe ibo ni mo ti fe ri eso ti mo fe gbin eso daada eso ti o mu
0: ki o mu
1: ere oko pupo wa ere pupo wa
0: fagbe
1: fun agbe akoko igbese akoko niyan te ba ti wa ni pe okay mo ti ri eso ti mo fe gbin eso to poju owo eso ti ko ti ki so ni kokoro eso ti o ni ko ba ile eso ti o ni ko ba irugbin mi nibi ta ba gbin si akoko niyan ngba te ba ti mo pe
0: iru nkan to mo fe gbin en fe gbin ege bayi
1: en fe gbin ege yo koko wo nbo ni won ti ri stem an pe ni stem igi ege to poju owo ti ki se oni dandawi
0: loko gbo
1: to je pe ngbo ba gbin ngbere ba de e ma po se ni sugbon ti mo koko fe mu mo ni orisi meta ni ti mo fe so fa mo ara lu
0: okay
1: akoko ni a pe ni TME 419 419 kii se oni jibiti o oruko yen kan jora ni o
0: okay
1: en so idi ti a fi
0: pe ni 419
1: T19 yen fi T419 yen fi
0: okay
1: to fi di be se di ni ITA assignment ni pe e je ka sise lori igi ege to le mu ere wa fun awon agbe ki se ki agbe lo soko ko ma toko bo ko roju
0: okay
1: e je ka lo je ki agbe o kore ko kore ti o dun ti o munu edun ti o ma yo re kun so nigba ti an ti won select 2005 ni TME 419 jade
0: okay
1: 2005 lo ti jade
0: 2005
1: bene so the series of varieties lower nigba ti won select nigba ti won adori 419th now the late to wa appropriate for target
0: 419
1: varieties series because I'm aligning one better is tested
0: okay
1: le lo meju
0: okay
1: le se a fe le ti o ni no meju a fe le to lo me a fe le to je pe omi ara ida
0: to be
1: to je pe gari ta ba fe fi se a ri gari to po
0: igbon kale ni ejeta in to wa ni 419
1: lo mu ta fe
0: na baba so di 419
1: na baba so di 419 ngba ti won ba wa si ebi oko wo wa na to ba ni a ege wo lele ta ba ni 419 a 419 bo se ege to tin gbaju e ni se ri pe ti o wo po laarin wa na
0: so
1: ni akoko tin ba mu for TME 419 yen
0: okay
1: o tadada ko lomi o gbogun ti kokoro
0: okay
1: ta n pe ni disease resistant resist disease
0: okay
1: so idi pataki ti mo koko fi so pe 419 ni akoko ni yen
0: okay
1: no ri 419 yi ti abagbin ta ba fe gbin eka
0: okay
1: 1 meter by 1 meter ni
0: 1 meter by 1 meter
1: ni
0: okay
1: yo je ko ta da ni space yen ni lo nitori pe ti population ege ba ti po so lori lori hectare which is 2.5 acre
0: okay
1: 2.5 acres ni 1 hectare
0: mm-hmm.
1: So ni stand ta gbodo ni agbodo ni less than 10,000
0: lori e
1: reason ni pe 1 meter by 1 meter ta ba lo 0.5 by 0.5 and 40,000 instead the 10,000 our ni 40,000 eh just are talking e wo ni o se dada ju
0: e kan ti fun ra won pa
1: so ni 40,000 ni o se dada ni aboni 10,000
0: okay
1: gbogbo nkan yen ni agbodo
0: ti wo mo
1: so ta ba wa ni 1 meter by 1 meter lagbin
0: okay
1: that is 10,000 stand lori 1 hectare
0: okay
1: same go me
0: yes
1: ni awon ege abalaye ti ke se improve variety be TME 419 yi lori 1 hectare awa ri ju lori e ni a ri bi 8 to 10 pounds lori 1 hectare mo fe pa ro kan fun yin
0: okay
1: e je npa
0: o ye pa
1: o di dada to mo fe ka won ara le gbo iro ti mo fe pa te ba gbin 419 te moju to
0: yes
1: kese geta gbin tene se bege ni ko mo se ri e pelu gbo ibi to ba tin se ri pelu gbo awon ero jale to ye ki ege yin o lo lati fi se daada igbo no ngba
0: okay
1: ohun ati gbo ni won
0: jo ba ti gbin daada
1: ta ba roko mo tategun fe si daada ta si daada ta sa moju to e lori 1 hectare a le ri less than 25 tons
0: 25 tons.
1: Ara won to wa ti won ti e wa nigba ti mi fun won ni ege ti won ri 35 tons to le wa recorded.
0: Okay.
1: So te yan ba se moju to eyin oloyinbo ni garbage in
0: garbage out. Gigo.
1: Nte ba fun oko yin loko yin o fun yin para. Oko da bi eyan ni. E we. E fonu. E change aso. Ibi ta en sun gan o se ri
0: ilera o mo se ba kan
1: ilera ilera o safa ni e so boro e ku wa se ri ni e n ta ba fun oko loko fun wa para
0: leyin 419 iwo lo tun wa
1: leyin e ni mo ni kan na TME 30572
0: okay TME
1: 30572 e ri pe mo so pe tropical manuhot esculenta iyen ni ti 419 akoko
0: okay
1: ele tropical manuot selection won selected won selected ni eri pe mo ti so pe nigba ta dori 419th ni ta akoko eleyi over 30,000 plus ni over 30,000 plus 30572 ni ele to e wa rele ile da o ile o da o on yo tarada
0: okay
1: nton to ti fi yato si 419 ni ti le ba da 419 o si si dada so ti ele awon ton wa le to je pe ile sa egbin 0572 yo fun ni interfa
0: okay
1: nte ba fe yo fun ti le ba ti se le olomi o bi o soro e ke ka
0: ko ya ile sa ni igba ti ogoje so
1: ile yen ti sa even te ba gbagba do gan si koni e lo gbe e ti ege bole e ti ti ri soro 30572 sibe yo se dada so ele keta oni mo pe ni NR8082
0: 8082
1: bene kini yen ton kini yen o na ton ni ilera ti e
0: okay
1: to ton fi yato si awon meji ta koko ohun ti oko yin ba ni kokoro awon meji yen a le ma se dada but to ko yin ba ni kokoro NR88 yen 8082 yen koni ko si to kan
0: ohun ba ti e lo ni
1: o si se ti e lo o ba la gbe iru iru fe kokoro to ba le wa nbe o kaju e so mete ta ti mo so yen agbele terisi won si mo kan won si mo kan gidi bo
0: e wa ja so pe gbogbo re ati re bi to da ati re bi ti kokan ti jura won lo
1: o ku kan
0: okay
1: e ma binu e di pe nigba kan te ba lo soja te ba ri gari gari yen yellow ba e le po na yin a ma pe ni gari ba
0: won ni gari bo.

0: tabi eh oni nisin anigari to je pe naturally bo n se wa te ba wu pakiyin yellow ni
1: o
0: iyen la n pe ni vitamin A
1: okay
0: mm iyen la n pe ni vitamin A cassava
1: vitamin A
0: cassava ben on wa ba fortified
1: okay
0: on gogun ti awon arun kan lagu ara ti eyan le jeun ko yo nisin ke bi o si ma pa
1: okay
0: reason ni pe awon
1: eroja sara lore
0: eroja sara lore kan ko si ninu onje te je ebi eyin ko le bi npa ara agu ara yen ni ebi npa iyen eni oni yellow cassava oni ohun o boju to
1: se
0: awon ebi ti
1: so gari ti o ti be jade bayi
0: yellow ni
1: gari yellow ni
0: se se le ko
1: ege yellow baba wa wo enko en to fe je pogogoro ni o fe ri lara ti en to je pe fufu lo fe firo en to je pe gari lo fe mu jade ko si ntan gbin be bayi ti won le gbin
0: bene on kaluku lo ni ti e
1: oda e wa je abo sori oko ati nile ati ni gege ti
0: afẹ
1: gbin ikini bo la se da won gege igan mo pe ti 419 ni fun o ti 30572 ni o 8082 ni o vitamin A cassava ni o
0: e se atokun en ba ta oje ipe an baba wa ni yo gba owo okuta edini yen teyan fi gbodo lo si ibi ile itaja to je oju
1: lowo
0: tike se awon ile itaja kosongbo
1: okay
0: gbogbo awon kan ti mo lo fi sile yi akuku mo pe mo won mo sugbon te ba bolo to kade bi o ba ti eni e ri pe ka to bere to an soro kan le kan
1: bene
0: bi ti bo se ye ki omo lu abi ko ma se ko wa ni en te bere ti emi lowo mi ti mo ri pe ko si nle n so fun yin pe n te bere yo o wa o sugba ko si nle te ba ni lo re
1: igba bayi o
0: igba e sanwo le igba bayi e wa gbe tori ko si ti mo ta ba ko gugu mererin le e le mo yato igege ni igege nje loju gugu awon
1: eyan
0: en ti ba se pe o jinle ninu re so igege ni gege nje so ati mo iyato re afi teyan ba ba awon ti won je olooto
1: ta ba tun ti wa gbin igege run tan boya ngba ta wa kure re tan se igege ti an ti gbin to ti lohun ta wa gigigigi de a si tun le tun bi
0: iyen ni o fi nilo pe ta ba fe se ise ogbin a gbodo mo igba ti a fe gbin ati igba ti a fe ti yo to lati wa to je pe now ti a ba fe
1: ta la ti kore ni mo ti en so
0: ni kore na mo so yi ni ikore na mo so yi kore yen en ti mo fe mu jade nbe ni pe ta ba fe kore ti ki se gbogbo ti a gbodo ori pe ki se gbogbo igba ti gbogbo ta ye kore kan de nkore alaba nkore idowo nkore gbogbo o wa lu oja pale kan na wi
1: to da ati e se nbo bi te fe lo yi sugbon se igi ege ti won ti gbin ege ti gbin ri te yan ti kore re igi te wa ege pale oko wa mo fugba mi sha le tun igi ngbin
0: o depend o ni se pelu igba ta ba kore ege e wo ni se fun apere ege ta kore ni osu kokanla
1: okay.
0: Si osu kejila
1: okay.
0: Si osu kene ti ki ba se pe a ba ni ipado legbe oko wa
1: okay.
0: Ibi to ona kan soso ta fi le so pe a fe fi toju e digba ti ise
1: bibin
0: yo ton kanu
1: okay.
0: Ti ki ba se be a waste
1: yo
0: gbedam
1: oda e je ka wa lo si pe ati mo gbogbo nta fe lo bayi a fe bo soko kini ipele to kan nigba ta fe gbin eke wa ya bo la se gbin a bere si ni kobi fun ni aba mo ri mole nigba ba ri mole tan se a wa ajile a tun mo fi soju re ni eko wa ni ba se mo
0: gbin e se atokun nigba ta ba mo pe a ti mo pe ege la fe gbin a se ti pa oko wa a ti prepare o da

Limited ni mo n pe o si awon ni won ni ile to to bi 50 plots 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem camp ati bega bus store gogo lewa patapata lo je ojulowo ti ko si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere la nta eni to ba wu lati ra ekale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we pe so antan bi su la nta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo lo si wa nibe gbogbo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se kokotan lori karale

0: E kaabo pada sori eto agbe loba alagba olariyi fowowe awon ni won tin ba wa soro da wa leko nipa opin eke ibita te leko muni ibere se po nle ta bere bo la se dina awon igbo to le fe wu si abeke with control ono wo la fe gbegba
1: ese atokun e ko atarun
0: yes sir
1: igbo ninu oko ati lori gbogbo nkan ti apagbin o se pataki lati se amojuto re tori pe eroja to wa nu le ni igbo fin dagba o na ni ta bagbin to je irugbin wa na lo nlo lati fi dagba ta ba ti fi eroja wa nkan gbin wa sile lai mojuto lati mu ki awon igbo ko kuro nbe awon eroja ile ti awon kan gbin wa ti o fi se dada o la un face of fun awon epo to wa lori oko ni ta ba ti iru e ba si sele akoko na agbe koko ti kuna o ti padanu ilaji ikore re o ti padanu ilaji on to fe kore lori oko so ni osu meta akoko o se pataki lati mojuto epo lori oko wa ta ba nsoro nipa eto ogbin ege so ni arin ose meji si ose merin akoko ati gbodo ri pe amu gbogbo epo to ba wa ni inu oko ege wa kuro but taba fe se yen ani chemical kan ta pe ni pre-emergence chemical pre-emergence yen ni pe taba ti gbin ege wa leni
0: okay
1: a le fin lola tabi ka fin nijo ti agbin tabi ka fin ka to gbin be abi ojo kan tabi ojo meji ka to gbin ege wa a le lo pre-emergence chemical
0: okay
1: taba lo sile ile ta chemical fun kan agbe nkan ogbe won ti mo nkan ti mo so to ba ti je pe okay o asese fe gbin ni o tabi ati gbin nana se ni ni bi ojo meta si merin akoko lagbodo lo chemical ti mo pe ni pre-emergence yen
0: okay
1: pre-emergence yen pe ki gbo to ma wu ki nkan ogbin wa ta gbin ko to ma wu ati gbodo fi pre-emergence yen si pre-emergence a delay epo lati gbera ni akoko ti nkan ogbin wa gbera so ti a ba lo pre-emergence yen ni bi ose kini si ose kerin
0: okay
1: ati igbo se fe ma jade die ni
0: okay
1: nitori pa ti lo pre-emergence chemical ti o delay ti o ni je ki gbo yen o tete jade so ta ba ti wa se be ta ba ti moju to ko wa be ni bi osu kan si osu kan abo
0: okay
1: ni agbodo koko lo wo ko yen ta ba wo ta ri pe o se nsu ni ti nkan ta gbin si ti jade a le fi sile ti bi osu keji si osu keji ai osu lo si bi osu meji o le
0: okay
1: ka to wa lo owo
0: lati fi tu
1: lati fi ko chemical ogbodo kan mo ni bi ose merin akoko yen
0: okay
1: ni bi osu kan si osu meji akoko chemical ogbodo kan akoko owo la fi ro
0: okay
1: so o se pataki ki a da oko to je pe apawo o ka mo ni experience kan ni mo ni do riri kan ni bi odun me lo kan seyin
0: okay
1: alagba yen ni oko ni oye ogun state ni ipinle ogun o to bi sare oko bi 25 nigba ti a do soko yen mo se idanileko fun won nibe yeah. Ke se ka da ko lati bodija lo si oluyole ni oko nigba ti amojuto epo re ba dile
0: se le mojuto
1: pa o ba ka e sa ku oni o tori pe time ti agbodo apply chemical lori oko ti o fi ni affect crop wa o se koko time bo mi
0: yes
1: so that's why to je pe o fi ni lo ka lo pre-emergence ta ba lo pre-emergence nga mo so fun ta ba lo dada osu meta akoko ko ni sigbo so eru pe ka ma lo chemical yo ti kuro nbe tori ni osu ma osu me osu keta si osu kerin akoko in ko gbin wa yo si ara yo ko ti le fi ara gba chemical
0: okay
1: so o se koko ka moju to yen so now ta ba ti se yen in ka meji la se foko wa afun irugbin yen ni alaafia akoko to nilo
0: okay
1: bi gba ti a so fun iya lomo jojo lo pe osu mefa akoko kan fun ni kini kan fun loyan kan mo fun lomi o awon ile to lora won le mo
0: on la koko se fun yen
1: on la koko se fun kan ogbin wa
0: exclusive
1: so akoko ti e koko get rid of weeds ni osu meta akoko o wa very important
0: okay.
1: So yo fun nkan ogbin wa ni ori ofe lati se dada
0: nigba te ati wa se gbogbo eto tan ati gbe ati kokore ti wa to bo la se mu pe ege wa ti to kore bo la se kore re
1: bi igba ta so pe oloyun igba oni obimo ati mo pe osu mesan ni awa ta gbin ege ati mo pe nigba ti o ba fi di osu keje si kejo toju o ba kan waju osu mesan si mejila la man kore ege
0: okay
1: osu mesan si mejila la man kore ege ege olodun kan abo wa o ele ti mo so yin na gbogbo awon ti mo so saju yen a le lo de odun kan abo
0: sugbon
1: en kini larija pe awa lo didi odun kan abo fun crop eyo kan nigba to ye pe o ti ye ka ma gbin ele keji lati maximize ile wa
0: okay
1: nigba to ye pe ti ege ti mo so yi ti aba o ba ti do su kesan a le wa
0: okay
1: ni o yin gbo ba fi do su ke wa n ta ba tun fe gbe a ti ma mu ra e so o su mesan si mejila ni a le kore ege wa
0: okay processing ko
1: processing o depend lori kan ti pe alaroje wa aladan la wa
0: yes
1: en to dako lati se boya fun family e ni o ti mo pe fun gari an fe fi yan gari ni an fe fi se ilubo ni an fe fi se fufu ni en kan meta ti a mege mo na ni e ti ki ba se igba to ya nisin ti awon ile ise ta na ti n lu ege aso ti mo wo nisin starch wa me ngba ba fe si starch mo lo starch awon ti won pon ogun awon ti won se nkan kan won lo etanol
0: okay
1: yare geno si ti mu so for ni ikore wa ki la fe lo nta fe kore wa fun ta fe je ni se industrial use ni se etim ati mo pe ta ba ti je industrial use at commercialization ni
0: ki se won ti lo jo ni won ti so pe o ya o ko godo dijo kiji
1: to ba ti je to ba ti je flower don fe fi se ojo kan ni e be ni o e lo ni o e gbogbo processing for flower godo dijo kan lo to ba tin lo jo kiji yo be yo flower ta fi se yo kan so ko yo fe
0: lo bi je kan mo fi tete avest
1: ojo yen e ri pe to ba fe lo fun okowo flower to je ti ege ojo
0: se won le se ise wa tete nra se oja se o tete baje abi ngba gbe awon mi o ni ege ta ni loko po ta re ni ra le n so pe ka tun mo gbin
1: se ri into sele si ege lodun emi ti mo pe o se se ko waye be o ma n waye be o ki se igba akoko o fa won to ba n gbo mi le ti won je
0: agbelege
1: agbelege won ti mo o kan li o kan in to kan sele ni pe ko ba wa to bayi ri
0: okay
1: ba wa to bayi nigba ti an ta gege ni odun to koja mo da won kan ti won wa ra bondu eyo kan pe even ibi tere leyin kule ngba ki bole eni ra gari abi eni ra fufu lodun to nbo so awon ti won ra won ti won ko si mo fa le so pe ko si le ti won gbin ege ni ti a doju ti gari foju wa ri ni odun to koja ti abi gbogbo wa na la mo yi ta ra gari
0: be ni
1: abi so awon eyan wa ti da oku gan so e loko tin o loko temi nje tu gboja lo
0: lati lo ra en
1: to nkan gbogi to se ni en to se le ni e wa ri nisin o e ri pe ko se to fe lo mo bayi tori ponpon se momo to ta n pe ponpon ta ma nwe ta ma nwe ge si yen ni odun to koja ari awon ti won ta ti won ni 700,000 naira
0: wow
1: 600,000 naira 750 ni se bayi ti ta ba ri ta ni 100,000 naira ere ni o
0: ni te ti ta 750
1: ke ya re
0: won wa ta 100,000
1: 100,000 ko te ani te ba ri te ba tun ri ta be
0: ki wa lo na abayo
1: ona abayo
0: ti ru yin tun fi duro be abi ki le yin fi nkin
1: en to sele ni pa fi kankan kun ohun atokun n ta fi duro be na ni pe tesin ba ti da ni
0: atungun
1: ni bo se sele si wa nisin lodun bayi e di pe ogun logo ni te ba fi ege lowon ni si pe ah e ja tun lo dako ege o se
0: won sa lo
1: se kon se won ba soro e mo ngbo ba dodo to nbo nisin ege o ba tun mo loja
0: gbogbo eyin te je ojulowo agbe gan ti
1: ko si e pe awata mo pe o da mo le lodun ni ngbo ba to tun nbo a dide
0: atun ti gbin awon epo nu alikama o ti lo nti won
1: atun ti gbin ki se atun gbin a gbin lowo bayi
0: ah
1: a gbin lowo bayi tori a ti mo pe a se lubo iya ba ri ta loja iyo ba mu wale afaramo a se gari iyo ba mu wale afaramo o ri be lodun ni ngbo ba to tun di odun to mo
0: awon eyan o ti yowo ti won eyin o sese wa
1: awon ton sade wa won ti sade pada ṣùgbọ́n àwọn tá a dúró ti ta mọ̀ pé a mọ̀ rí bẹ́ẹ̀
0: kò ní yóò wá jẹ́ pé kò ní pọ̀ lọ́jà mọ́ èyí tẹ́ bá wá ní yóò wá dowó padà
1: ìgbà tó dá wa mọ́lẹ̀ kúkú sẹ́yìn tá a rí ìgbà ó bá tún gbé wa dìde náà àpò ara
0: ṣé àwọn màálù lè jẹ oko ẹ̀gẹ́ ọgbọ́n wo la ta sí
1: oúnjẹ màálù ni oko ẹ̀gẹ́ sẹ́rí ibi tẹ́ ẹ lọ yẹn o se koko tori en to se en to gbin ogbin ege oloko owo ni o oni malu oloko owo ni o
0: okay
1: ko si toki emi ti mo ni mo da ti mo ni oko owo malu ke n lo fi oko owo temi pa elege lara se n gbo mi oyin atokun onka look emba ti ni en to nsin o gbodo fun ni en ti o je abi
0: okay
1: en to ni en ti o emi ti mo ni ege ni so ni okay en to invest heavily be abi fa 4 million lo fi dako ege to ni malu de to da malu wonu e lo e jo se inu eniyan o dun
0: emi
1: o ni dun tori o ti fi oko owo ti e pa oko owo ni keji lara ko si ye ko ri be so ki ijo ki awon ijoba wa kan jo kan ran awon agbe lowo lori ibi ti atokun menu ba yen lati ma je ki oko owo kan ki o ma di tabi ko ma pa oko owo ni keji lara
0: so la won rin ise tagbe elege gbodo ni
1: nje ni se wa agbelege o porisirisi
0: okay
1: nti agbe fe fi se so fe wu ege re ka won industrial buyers kan wa ra ni ko ni lo kankan ju pe ko ni pakopako ko ni awon ti o ma ba moju to okore
0: okore eh eh awon labor te tun wa mo gba na se won e se ipinija won ti e ni gbogbo yin e ti wa ah okada ni o an ti gbo kada pe agaran okada re be o le se mo se so e okada na si ni disin
1: ah
0: okada si do won o
1: ah olotu nigba to kada n wa ni eh bi a bi egberun lona igba
0: okay
1: egberun lona degbeta o ti atun ti won nigba yen eh oloko ti o ba pe okada le ni sin ah mi o mo bi mi mo en ti o fe fi kun o eh o ti koja dokada le be ko ri be mo a jo so ni pe ye bayi yowo to gba lodun ri owo ni bayi o ti soro kada mo
0: 0809 7949 0705 5949

0: Hello.
1: Hello, call it down.
0: Ekrole sa, oruko yin ati be tin pe. Gboyin dada o.
1: Ola fe wa isola la to do pelu.
0: Okay sir.
1: Ejo mo ta dire, pe ti na ti ri e ki e gera la ti ta ki.
0: Ike ike. Oda.
1: Ye venta.
0: Ashio. Tá um bem.
2: Gbogbo wa la mo ile ise ti o nse tan ko nipa imo ijile nipa eto nkan ogbin ti gbogbo wa mo si IITA ti o wa lona Omonia ni idojuko bus stop won yen ibi ti oko ti man gbero jairo ni IT gangan idojuko eni ile se Folacid Farm Enterprises wa so be na tin ta oju lowo eto nkan ogbin
0: 0809 7009 4

0: So, Baba mi, ewe nje ade goroye ege adubi agbefa gorite, otun olua wo jenara fungbogo le bada. Mama, ton kenye ka bo lone.
1: Ese olo tu, ajinja roma jew.
0: Mi ashe edu mare.
2: Ade goroye ege adubi agbefa gorite loruko temi, oloye otun olua wo jenara fungbogo ti butoro ile badan lapapo. Magaji ile oluoji of oje badan land. Ero bani soro mene 080-332-60141 tabi 082-53-45-9223
0: gegebi ati mbabo ti awon eyan si nso ti won nso lotun ti won nso losi en to soju me pato ti mo le fe fi die mole oloja meji won wa ni egbe ara won enikan ta enikeji osita iru oja won na papo mara won sugbon bi ba ti nbo odun enikan won ko ya koda ija ma waye laarin ara won pe to o ti lo si nkan ni o nkan wa wi pe a ko si ri be kadara kaluku ototo ni se a so pe en tin town kadare ni en ti osita na awale pe kadare ni abi bo nse yan wale aye nu abi yo percent ni en le mene kin biri lo yin o
2: ese olotu kaluku lo ti mu iseda re wa si ile aye latode orun kadara taye ko papo mo ti kendi tori e la fi so pe ni inu odu fako kan gbogbo tin je isoro teyan ba ni soro to ba lo ba babalawo to ba da ifa odu fa to ba gbe jade ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo babalawo o tu fun o yo si se tutu re fun o loju odu fa to ba jade fun o eje ka wo odu fa iji ogbe
3: ifa ni osan popon oluku oyin si osai were ni talaka kakale adifa fun awon agbagba mere ni tin ti kole orun bo wa sile aye isu lo n loga agbado lo n legbon ere lo n lagba gbogbo won omi da keregede omi o fohun ewi fun won ni ko awi si omi lagba omi ni saaju re ewi fun won ni doromi awi se omi

0: ibi ti awon agbagba merin ti jo nta kan gba po agba alakoko ni su isu lo nloga agba elekeji ni agbado agbado lo nlegbon agba eleketa ni ere ere lo nlagba gbogbo won omi dakeregede omi ofon omi lagba elekerin won ba ni ka won mere ri orubo agbado lo won lebo oru ere lo won otu isu lo won o le irubo omi nikan ni wa nbe leyin awon mere rin to wa nlo re iru ebo ko tojo ko to su awon mere rin ti ikole orun wa si ode aye gbogbo wa na lasamo ipin won ma gbe agbado ni orun na ni ti jade wa sile aye agbado to gun abere ko pe weda iwe re bere si ni pan ni isu to yo itakun ko pe wede bi pe yo po yin ere to hu loju kan na ko yo ododo de bi pe yo su eso omi nikan ti wa nbe leyin to nse ebo ba se si wa latodo olodumare ni ojo nla kan be lule yi agbado to gabere ti o pasoda o bere si ni pasoda ere toko ti o ti ododo de bi pe yo su eso ere bere si ni su eso isu bere si ni po yin e ri bayi omi wa njo omi wa njo omi wa yin babalawo awo yin faifa wa yin olodumare oba lorun nigba ti iseda re se ni akende gbegba idi ni to fi je pe omi oni oga gbogbo won baba gbogbo omo ikan na ni ojo ga tiru awon ti an gboja kale ti won ota ti an ba wa wa sodo babalawo to ba si pe ruodu feji ogbe la ba da fun won waja to pon sun to ye la so fun won wi pe ebo ti omi run gba wa se nu oju odu feji ogbe tiru eni be ba ti ru ebo yi ifa gangan ni akose re oni ifa loto ta ko se fun eni ta ba da ifa fun baba rubo ta si tutu fun tan o yato si kakan ma lo ewe today egbo today iyato nbe nbe adaye bala kun leyan aye ni won tin yan ipin orun to ba yan lorun lo nbo wa ba nu falode aye tori idi eyi mo tose lolo yo o mo gba awon ti won gbiyanju pe koja awon tai mo gba awon moran yi pe adua itakura won
1: adua itakura
0: won ase nbe ninu oro oro olodumare fi dale aye gbogbo ona ni adua ba wo odo olodumare kiru won gbiyanju ki won lo re se iwadi ijele ninu nfa ito ba ye ki won se fun wa ki won se oja ti won na pada ma ta
1: se pe ko si n to buru nu ke eyan na o se
0: si to buru nu ke eyan o gbiyanju elomi ati lo n logun logun ati gbiyanju gbiyanju ase nbe ninu oro oro lolohun fi dale aye ti an ba dafa fun o ti an ba wo ipin orun re etutu ti an ba bo seun awon to n ri loju alam te elomi ba lala se ti nbe lare ko gbodo oro fun yan awon ni won de awon ni won tu elemi ni awon ti an gbe ebo ye elemi la wa na o ba gbe titu kale bayi ka ja oje loju re elemi la je elemi ni wo na bo la se n tesi message lori phone kan sikeji lati le isoki okun to se pe oju ese lai se pe afenu soro teni ta ba soro lori phone o si tin pa nsi nkan bayi be ni ase to wa ninu ala opolopo agbara inu ala lo wa awon signal ti wa bi n tawon oyinbo ri mole ka kiun ti je gbigba adua oni awon okan le ni rugba run mole ta n fun lo nje to se wipe ta ba ti bi fale re pe sogun loro ile ijemo tonu o fi la fun se osun lo jemo tonu o fi la fun e n to ba jemo iseda iwo to wa da ifa ifa ni oto ka si pe o sabai ni ka lo bo fun n to jemo gbesi aye re to jemo seda re nu ona ruru eni be o si la so mo gba gbogbo ru awon ti won wo poja awon ota mo gba won niyanju mo tose lo loyo o ile ti o ba toju eni su eda kan ireren ebe lokun ki won mo kan keji ki won to ifa lo e si ayewo odufa to ba jade fun yin la fi se tutu fun ko to wa kan ajo te lo to na o fi la fun yin gbogbo eyin tin da fun eni pada da toro je o eyin te nbe lohun lori oja yin lori ise yin ma to se lo loyo o adaye bala kun leyan akun leyan ladele ayeba tona ba pe meji meta teyin o ba mo nti o ya si e mo kan keji eyan to ifa lo ni oni bere ki sina
1: nte sa nso ni pe talaju osan
0: beni olotu
1: e seun
0: eje ogbe lodu fatimu mu wa fun lasale to ba wa soro nipa pe teyan meta merin ba jo ntaja loju kan na mo binu eni toja ati ota iwo na mu kan keji lo si wadi nti o ba ndi oja re lowo ninu fa boyo wo teyin se ni isona re mo to se lolo yo o ile ti o ba toju eni su eda kan kinirin be lokun mo gba wa yanju wi pe eni ti ona re ba ku meji meta ti omile ti o ya si e mu kan keji eto ifa lo
1: e se adupe a mo ri yin ba o baba
0: a wi se afun
1: ajinde ara o si ma je fun yin
0: adegoroye igi adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile badan lapapo magaji ile oluoje of oje badan land ero bani soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 ejogbe lodu fatimo mu wa si ti igbo wa lasale yi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
2: baba pere apo ni agogo wole.

de premier lorio ke tente be ma kolamba de ni bibi ma pe lala tagba je won ma mo bani kan ma bi ope towo le gbo o de ja tan pe to eleyin la npe ni torin ti gbogbo oruko loga ni kan le yupata ma ke bola mu fi kiyin la le te dori oga wa lori oko bambam loke ati eni to ja general manager wa ati eni to wa leka marketing atawon no wa ni newsroom e wa dori omo mi ogo omo ogo smanu aruna o ki owo na mo nse pele on la moju ero mi fun sayi e lajo ro papo lai ajo ojo mejo nwo ye akoko asna ti psg enikan o ti tira won lule smanu iwonu olonu ti e mo ti dola po nse fun smanu ni dola po ora so drink fun bo ba fa se na o gba fe o won mo boya wo lo gba e si akini idada e da like bo le je roju owo yin me 32 FM ni bi o and 94.9 Saidi ayire actor ni won pe are kan won koko mo pe Saidi sekele ajo o gba to lawon ba mi o sise nu aye se record kan won pe ni actor o ba mo pe Saidi ayire actor gbogbo abe bi lo nu opo ladugo won a ma da ko un fuji nlu yi e ku o nbe mo so nkan mi o ogba famo to ja siwaju e a mo Saidi ayire gan

Oluwa ye Fuji. No awore re to pe ni ultimate. Ma si akini leju opo Facebook je ma rowo re me. Aja ladun leyaku. Opo se gan to ku mo. Ngba kan la nlokoju. Akoko kan la wi pe yo se bayi loku o. Nbe mi ati yin se wa nso bayi ojo loku. Ojo to wa ku. Kone be me ati yin nu nira. Eje kajo. Ojo to wa ku. Kone ba dile wa nu da mu era ye sami abe bisi. Eje kajo. Ba to se lo ka aro ri la ba to lo ni gangan ma lodun o ba ba ti reran asiri bibo to ku to fi rowo fi yanju e ba mi oyonda bo ba si se pa nikan lohun oju e wi pe oni ona won si otolohun fi ni jenu obe o sele oba mi o fowo to eni na lokan mo ki yin da da lale yo ma ki bola mo nse yin pele o Be ya ba fo mo wo mo. Oni sari wo kankan be ni yan oluti e pa o. Be ba fi 32 FM we radio kan bi kan. Sugbon lo ba nso fe ni yan kan se boko boko alubo oko ni. Bo nto tanan tan gengen gen no studio mbi. Alubarika nu alubarika. Ma loju opo Facebook lowo kan. Lore ma share nbe ma da like bo le je ma roju owo re nbe ko ma duo kakara

lọju opo Facebook we share nbe dada be ba se share nbe ni e ma fi comment ibe be ba se wan fi comment ibe yan ma kibola e wo bi e like loju opo YouTube na lo be ati Instagram and wa gbe soke ama kibola boju ba ri be nu oba so e ya dagbalagba nu oni mo na fi kini e nbe ba ranti odun 1993 lorilede Nigeria Oba Akibola won salaye fun ape aye opare o. Ajegba na balabala opolopo elomin to ni property de nta. Melomin je ni property ti nta nkoro laro jele. Nipa won to won ta property yen fun se won lo re ma lo lorun ni. E ma wa wa ni ori awon social media. Wa pin kini yen ka kiri lata aro koja ori WhatsApp. E ka luku ago mesan bodo lubonta aftegun bukan oni fe lu o o enti mo ni to sele nmeri o ma akibola emi o so fun o pe ro ni o amemi o tun so fun o wi pe ko tun ri be amo bi ti mo nbo gangan lori oro ni pe information yen won pass e ka akiri ti kini yen e wo bi o sise de bi wi pe gbogbo eyan se balabala e je atete ma rele ani to se kini yen to ba se wi pe won ni kan ma yo 55 naira fun nu account awon eya akraba ya ya ya o e mo wi pe ru eni yen olowo ba mi ti sai soro re mo mu ifun yin la ko si o e kan nu olorin fuji mbadon nbi a n pe ni sayid ayinde actor bon dari go olorin fuji ni o ti pa elenu e o se orin track kan e o ma kibola fodun ile ya lọdun temi ati yin jo nwo ni waju ti o ba wa nu ayo ba wa na dono won te orin yen si yin leti kini yen se jigijigi ngboro n si de gbogbo waju bi randa ba o tun bi under bridge un awon te yan ma polokada wi pe ori oke lodo wa ri le si ti ma lau oni mo like eni o gbe wa debe awa na wa gbera wa debe oni boda kan lagidiga won pe boda mi like di olobe o ka pe wa lowo alafta na ni boda ibole wa ah wo gbo ti sele ni ko si nkan kan ti be nbe olohun ba mi na la mo kisi eni ori a ni ori o amo gbogbo ti njaja lu bu ti nje wahala ko ni sele se mi ko ni sele si dile ti yin na o ba kibola ni nkin yin dede akoko yi eh bo si nfi taratara se yin pele a wo odun waju eh odun yen na n wo wa bo ba re ran dupe bo si rowo re ran na dupe o ama mo eda kan be to se wi pe ko si be se se laye o ma kibola e gbodo ma fenu kan oro won be ba ti ri ti odun rokuru keke bayi alhaji abdul hakim ajayi agbalagba oni sara ni owo oni tan lowo e eh on na wasamu eyan bo dun se nbo bi osodun ta na yo tun na wasamu eyan ko ni re o ko ni fe re o lai lai o ateyan mi dada eh galaxy ni gate oni taya awon eleyi wọ́n a mọ bi kankan tí wọ́n a mọ là tó wọ́kọ́ ìwọ náà tí wọ́n náà wá ń ṣe tá àmọ́ ọ́ àmọ́ tọ́lọ̀ wọn bá rẹ̀ mọ̀ ọ́ ò ní kí náírà kó àtijọ́ àtàwa náà àkó ọdún àkúyẹ̀dún ọ̀pọ̀ ẹ̀ láṣẹ láyé ẹjẹ́ sáré nìṣó nù k1 the ultimate yìí ọba akíbọ́lá ká kó gbogbo kínní papọ̀ kó kí pọ́n bí ọbẹ̀ àpọ̀ mọ́ bèrè pé rédíò wo rè mọ́ ibi ni 32 FM 94.9 Laughter House awa lori oke tente mo kola kai kai kai

Oya be ba tin doju opo Facebook wa ma ki bole je mo rowo yin be lowo kan. Mo wi fun yo faaji ale ya jo faati ojo to ra won dada. 32 FM ni bi o. E ti ro papo mo mi bi ke to bo nu na. Baba jo bere to ni bere pepe. Aba ki bola to di ajo fe nu e ti le gban. Ah je bi po tele wa lori number yin yen o. Agbe ko ma ba gbo mi rokun nbe re e fufu lele ko fa eh ko ma ba gbo mi ro sa mo si wi ata fefe ate fufu ti nfe o si nkan kan tin bembe wo bi ise owo Eledumare ba mu baba ona rebu yen kin fi tile ki won mo pe tin bele la le kai kai o je jigi jigi be soke yes sha like e loju opo Facebook daada sha fi comment yin be sha de share be se share yan na se be na le like e wo bi e lo ma dara papo mo mi na loju opo YouTube le se wa be ba ndoju opo YouTube e wo bi e mo yo Instagram and wa na le o ko se an kan tin be me awa tin yin jo ni lale gbogbo eyan mo class oh ani jo sun lale Mandi se soro mo suwa mi. Ta gbe mi debe la leyin.

ama tori wipe oni ro ti po laye sumonu aruna omo mi ojo po lopo awon eyan fe ma gba nkan ka atawon nkan kan gbo mo ninu ope odun 1992 lene kan lo su oloje ka gade lo won me owo mu kene o sumonu idi dada mo lo tan Manuel yo mami ene tun lo Olorun so fa won security ti won moju ta won eranko Abuja eranko fade yi oloro o fa mu kene ni ani o mu kene ni o to lo won loju e kokoto debe o se ja ona kene cross si bayi awon eyan ti mo ran ti mo nwe o o to de keje o tun na kini cross si o tun se ja o ma po da ni boyo fe gbe nu apo ni o mokun na lo won fe da ko agbo le bi ti en ti bi eni ni badan bi eyin ko ye mi ko yi kini yen o si jomo odun merin lo ngba na won wa wo pe ru readiness buruku wo le nile baba awon the family house ya won eyan kan pajuda ni Oda Alhaji Dr. Alhaji Dada kan mo eyo Loda ko ba gba bo baba na Alhaji yen fi korin gba na pe kini to se ja kini nsa won le lo keji to se ja kini to sa won le lo keta to se ja ki a ni kini ra mu ran sorun Olorun foju kan sa di ani gbogbo ru awon nkan ba n to ti sele ri lopolopo awon eyan o fi fe ni gbagbo nu awon nkan kan atawon nkan kan mo ti po ni ro tun ti wa po laye bo ba kere bo ba ran ti igba na le ko ni ti won pe nikan ni Jesu oyinbo ti pe won ku o to ba si dijo keta won ji dide oba to si tobi ti sise owo e o si ku n to o to lododo o si mekale won si gbe ko to won gbe won si ki bo be jo keta to lo won dide hun eh awon eyan ti n wa awon nkankan atawon nkankan ti pe emi ati yin ko yi won ma ri wi pe ngbo dijo keta usman sare re yen mi bi epe kini yo dide eh oba mi to tobi dani kankan o to oba ti o se gbe nija oba ti o se dalake poto oba mi kan ni kojo kan su ara kankan samo lati samo ni parararararara gba yen gan ni lefu wa ati tani ni waju tani pelu tani ara kan san ni be ni sare flat male mare oba ti de se ara ti gba oga wa nbe laye abi ko de le mi ko be ma so re ni go taye ga wa kola wole olawo yi gbẹni kan wori eto ngba na won pe n fi so kini kan je mi jaye ikoko abi kini won pe gba won le lo lo ni la kan ti ngba na kaluku otete ja won lo lo ni 419 million la kan ti 419 ni tin so fun a opolopo awon nkan kan ti sele laye ni to ye pe bo ba re lomi to se wipe oni gbagbo nu awon nkan kan atawon nkan kan ti sele ni o no aye ila wa ta ti ri pastor ti so pe won at Olorun jo mo muti so nu gba kini oloni korojo ni oside boya ko wa fi ti boya ko fi sugar si ti to won at Olorun mo Olorun fi so fun nu aye ta wa ni nbadan bi o lati re ni to pera re lafa o si ko ka ba won ni so adugo be won si ni da ko nton enu mi ago bi gbogbo oru awon owo bayi awon owo bayi awon owo bayi ba lo wo bi yo ri bakan bakan bi to ti mo pe le aye yen to gbege ti wo gan gbodo ma fopo lo gbe won so fun pe osa afa alaye awon ni aba wa o gbodo enikan lo ni se ko pera re lafa ko le need agbo funfun babo baba boyo gange reran le ya omo bo ti da pass re ba hun leyin na ke wa ma lo lori number yen ori number te tin lo na ni wipe lori ma si are nbe carigo oya carigo no bi file oya carigo no bi fine to eni so lale
alaye itasi apo eh ya baba onarebu yi ni jo party ore mi dele akibode dele ijele o so gbangba ni o gba mic o ni jele o pe mi so de o ama won omo mi ati yawo odidi owo

0: ti mo fi so pe gbogbo wa jo ku palẹ mo odun ni wipe eni odun ba ti ba laye kiru eni be o dupe ni ko ma jo ko ma yo eni todun ba si ti ba laye o ma kibola mo tun wi le kan si o ru eni be ko sa mo jubilate ni wipe oba laye idunu oba laye iro ai wo to ba se powo eran o ti yo o need lati kari bo nu ewo to ba wa se powo aso na ni o ti yo maro kaka pelu olohun oba mi to da o oba mi lo mu akoko yen wa to ba mi ni ko ri be to si ri be lakoko e ai diti mo fi wi ba nfun ni wi pe awon kan be le wo san lati gba ta ti bere odun yi baba se pa awon kan ti wa ni le wo san lati gba ta ti bere odun yi
1: awon ona na meji eya currency na se
0: mo si aye loju opo facebook
1: wo le
0: se du merin ni o
1: baba mo
0: gba eh won ti ku o lara go mokan la la le lori eto wa eto yin ta pe ni tori julu
1: adibala ti won mo e ti won mo lomo baso baba si baba awon ti ko under me
0: loju opo facebook se are nbe dada won ni paluda bayi ni won ro ko paluda bayi ni won ra da paluda bayi ni ara gbede nu ilu mo ke eh ba wo peacemaker laye lu aja fi se ka fi se abi ka fun won ni lase to se lori omi ni ah mo fe jamun eyan jo dada lale ba mu peacemaker laye lu aye loju opo facebook bere si ni lo mo se are nbe 32FM94.9 wo bi fẹyin ẹ oni loju opo facebook bo doju opo instagram and wa na bo de doju opo youtube ti le se wa tori tilu ohun le to te ngbo o wo bi da go meje la kemi ati yin ka to je nba nwe oyo smano fare baba fe je keyan mo bo se wa si yo sa je ma na na ni sin kankan ti be nbe ju ba lo Laughter House in the bio, Laughter House in the beer, the Timor, we were about him, Boma, Kebola. Lori, I rock back by you, boy. Lolo, my bam, and you could set, you could do Kakaraka. Sodo, I be okay.
1: One Baba Baja, Tony Baba Osheto. But there's some Bama Maja, Tony Mama Osheto. What if I told Badaba? The Banda says, hey, what are you, Bosher, don't go, boy.

ọmọ mi n bẹnu studio pẹlu mi lalẹ yi akọṣẹ mọ si ọmọ Emmanuel Adebanjo oni re o laye be o ba re o o do ni re ni ti o saanu re e si akini yeje o lo daada emi ati yin ro papọ bi ke to bo nu na ni o King Sulaiman Alawu Malaika lele enu awo re

ani lo dara papo mo mi o ma ki bala leju opo Facebook wi le ise wa 32 FM 94.9 feyin e si are mejo lo jina jina alaye lu aton gbo yi araji king sulaiman alawo malaika madiba on ba lori le egypt yen ni cairo lowo bayi o si ma won me yen lo oni mama be na lo mu isa mi rin da lo bo se mu isa mi rin da lo won jo pada sori le ede nigeria oba akibala baba di aya jo jo monday iyan on the 25 ninu osu me yi gaga be na lo mo ya mi meme sheik entertainment ma ja lenu baba ti ra ni to se bi pe ninu olorin oma akibala wa nbi kan tolorun ba mi si ni ka riroyin nipa e gbogbo e ni won te si yen leti ma si are jo mo lo be nbo ba ti ran lesin te ran lodun yi olorun ba mi lo mu lefun yen wa o ma tori e kari bonu nbo ba si ti ira abi boya lafia ni oto olodun yi ma kari gongo bonu oba mi to mu gba te n wa yo tun me to tun daaju ba lo wa ni kan lo derin pa mi nu ara awon manager baba onarebu a pe ni lasumade won e ma pe lo kokan atasa atasa olorun ti e ba nfire fun latin won wa ni lasumade wa lori gbe e ma won erin oni ai o wa gbe waju ta fun omo re e ma pe to won ba si nle o te ba ti pe erin nigba to won si nle ko ni da yin lo won weekend o abati lasumade ba ti wa wa le ta ma re ba ti wa pe lasumade ni a ma da awon omo lohun gege bi ago ta ba ti ni lasumade ni ma si are loko ma feel eto yi won si oju opo le fun ya mo ke ya o awon ti asena won la won celebrate ara won iya gaga lojo sunday njo ti league okenu bodo e mo le tin ka wo si ni lai gbani gbani bi ola oppressor ezi verati awon eleyi won tena tan pe lasna pelu otoba otoba road eyan kan la koni nibo mi tin gbo lowo ikanni ti o mo gbori ajajajajaja o ani jo sonela leyi

bo ba ti lo understand pelu n to gbe dani o se n to le ba ro papo de sare mu olonu oro yi ne bo yo gbagbe afa to ba ri to ni mimo to ni mimo eni ti e se lesin re yo ki yo ba se omo bo ya daada ti n se si lo fi fe mu wonu esin ti e ko senator le ba se idi to je ma wi ba fun o elomi ti se awon asise kan awon asise nla to tobi to po lati jo alaye ti daye ni ja ti mo wa laarin olorin lato jota laye ti daye ni duku ti mo wa nu entertainment aman to se alaga gbogbo e ni pe to ba fogbon ori gbe pelu diplomacy wo bi okan ri wi pe bọlọrun baba ni gbogbo gobe nwaju gobe leyin yanju won kan sile mo woni ma wo lo selu Usman Haruna won e bara won ja tan na ti won tun jo mo npade omo mi Emmanuel ta jo pade ni round table Royal America bi ni Canada won to ni kankan to ri nkan kan je yin na ni e ku omo eyen yin le soro ga lai da na ti a ti de eyan laye Opala won ba mi ko mo binu si won bo se binu su karu na ti gbogbo owo re doputa ati ye pe atoke to won ko poster fo mo re pe ko lo le ni bi won to wa nu party to ri nkan kan je ina ni ti won fe yin mefa lagbo kan won ina ni won na lo mo be lodo won gba Christmas ba wa nta won na lo mo pariwo fun e dakun tori Olorun o ko ya mo yin bayi ka tun mo gba rice odun keresimesi ka mo gba ni si bayo ba go re ogbera ni won yen na ni won lo ni ya le ise kankan to gbe lowo dani tele awon re won jo joko papo ti won tun jo bara won soro mbo ba se saye re lo se ba o e sia lo daada e fi comment yin be a ti wa ni court after e jo se die o ma kibola won soju opo le mo bodo ma kibola gbogbo ara mo fi nbo wa o Eh, cool, Kale. Cool.

0: Ada like bole ejin roju owo yin be. A do fa ba yi do wa laago meji la ni ko si story me o.
1: Ani ko lori lale o.
0: Ile. A ba wiri. En gbo dada.

bọ ba se para odo eyan wi pe ko bọ lasiri fọdun eh o ma ki bọ lati ru eni be o daun ma bu o ke se to ma gbe phone owo to ma se video rakan o eh wo gbogbo aduru ti won ni yen ma de fun o ni nkan odun o mo benu apo ti e na se ri nkan loko bo o

kan kan lososu se bi yo niye ti o je ntelo mi kon yin so lori re sinu baba matras ati baba tanta roba e woju baba ti won duro yi ya awon oju won sumoju oju won wo lo sumoju mi e mo kankan olodun da ko ba forun ke mo mi ba wa ti mo mi ni won jo se keke loko e jo ma magbo lo e lo pa yi meteta olodun ni da ala mo yara yara mo fe lo ri awon alase ilu o ngo wa para re le lori suru ni won fi gba ye yen eni ti o si se fun olo ni ko mi pe ko le se fun olai lai eni to ti wa se fun ori me ngangan mo nbo o wa se fun omo he gba ye lo wa pe sunu aru na sunu da bi po omo jingu foisi baba bo foisi jingu lo ran ti e na ale me kakaraka e ba ni nkan mo se fun yan te ba se fun yan ma ronu be ijo ti tin se fun iwe iroyin melo lo pe to ni won bo ko si e si adada odun ayo la se o be odun odun no la se boya la ya jo isin eh ta so dun yen sun wa toko re lejo se o wa wa maka lodun yo ba mi to mu lo yo mu bo pe layo atalafia boya wa ataya re ni boya le sin yen sin ni oko nbe aya nbe amami wo de oba mi o duro ti o I just want 23 after 11. I'm going to go to the next one. Ejo dowo Olorun bi 25 minutes to 12. Oma ki bola ki se oju opo le fun yin yanja. Ke like ye be. Ke gbadun e be.

tale yi sele ile yan yo e dande yan yo mo popo balabala ta mo eyan nsa lale yin pe mo da go meta nta pelu ategun buka badi tole ara so fa mo eyan ni wi pe olohun e ri olohun ti e le ri lati ju won ti bi yin o awon eyan o le sare to ba o awon oro olohun ti eyan bi awon ni o le ti olohun an fe ri gbogbo nkan ta ba ti ri ti o le okan kaluku o wa ri

se wa bi won se wa ye femi ati ibo dai ka jo forin se competition bu ye ri ti mo ni mo gbojule o na n teran odun mo no so mo ni la ni ala Twenty five after 11. Ayin ti ate nbe loju opo Facebook. Suma no je ni ran loju won. Bi spell yo ko won ta. Ora ti memme won kere lana. Gbogbo lolu fe football lovers pata. Oh yeah, pa mo ye ke mo pa mo nse Champions League night yo. Amo bi an kora wa lo lodun yi. Ma bo ni. Agbegbe watershed ni so mi.

challenges ba wo gbodo mo ki bende so ko enu ati wo le okun ina o le ni oba won o ma so fun yawo re pe e ma wo bi o ani ajo fun ya papun tan ni o nra iran o mo bo si get aso dun omo omo temi baba se pe boya nkan ri bakan ododo ni o yawo le ran yan lowo amo baba fe di lori le to fe di gobe to ba tin wiru oro bawo

ọmọ akibọla mọ nba ọmọ ya mi ọrẹ mi dupẹ ẹgbọ gbaburo jo la wa mejeje ta lo nitan alhaji nuruddin ọmọ gbayawu nibadan ikan pataki nnu ara awọn olokuta nle yi ni ti menkwari o dupe ayeye ọjọ bi e to ko tawọn opolopo awọn eyan si kiku oriire o ki yawo ọkọ mo ki gbogbo ebe ebi re pata o si ki baba to tara awọn jade golden age lo se yen 50 years o lo mu ki gbogbo awọn eyan pata be le mi omo akibola na mo nba dupe lowo awọn eyan pe se won ba debi o ti se eyan mo wi pe akoko yi ni o ba ko eyan mewa mejila ju be lo lenujo e mo wi pe ru eni be oba mi ni o ni jobo jobo lapa to le da shamu kio kio ni Nuruddin awon mo gba ya Unibadan happy birthday to you my dear brother long life and prosperity bo se wa ri ko ga to awon mo re o tun ga ju o lo baba to wa tara won jade to ti mo bere aye wo bi won ni mu pin ebe la ya shamo ma kibola mo ke happy birthday igba odun odun kan share dada loju opo facebook je nrowo e ni be ba se nrowo e loju opo facebook o ma kibola be na ni o like gan like ye like ye like ye fi comment yin be je oduo kakaraka be ba ku loju opo facebook tan e wo bi na tun te e te kese kese mo lori instagram anduwa atori instagram andu na e tun le dori youtube e gbanu e tan yan yan e je sare gba odo omo benrin olorin yi lo ya mi na tu bi rere mi na tu ajawo enu ara awon olorin ta jo se lale yi sonu abi bolo ni a ma lo ba ma mi na tu ajawo bi rere ero bani soro to wole sinu studio yi lori eto ire yi lale yi 08097 odometa 949 tabi ke lo 08009062 odometa 949 tabi ke lo 07055 odometa 949 ewo mi torin torin ti lule ngbo ni 3012

0: awon eyan tin doju opo were de were hello
1: anya
0: mi e ma ka le ami olohun ati yin na
1: olohun yo ni ka
0: ami olohun oba
1: olohun oba o so do ni o
0: ami olohun pa opo e la se laye o e se ngun ni baje hello hello
1: hello
0: esa
1: le
0: o e ma ka banka duna
1: na
0: le yo ba wa layo
1: inshallah we ni o so po yo
0: abi olohun oba
1: yes anya ti yo
0: e se mu awa odo ise yi hello o ta ni be loju opo me oja oja oja oja hello
2: Emma
0: ma ka le
2: ofa le yori ni la po
0: iya da da ami olohun ati yin na
2: atun mo ro di ja ro
0: ami olohun
2: se yin ma se ju re lo
0: ni be ni elewa sapo
2: olohun ba ti a se si si sa se won
0: ofa
2: se won wa pelu
0: ami olohun
2: ofa le yori
0: hello hello
1: hello
0: re ma ka le o ni ba je o Along with you. Mr. Bajelati. You won't look to a bash, what
1: other?
0: Yes, sir. You won't
1: know
0: what I have. As you Hello.
3: Hello, Makibola.
0: Emma Kale. Hello? Hello? Emma ka le
4: e
0: o ko yin ati bo le tin ba wa soro omo ile iwe yi o
4: dadu kenyo
0: ayaya dadi yin da won si le ya o jira da e seun
4: ami
0: ah gba record ibo de laye awon eyan ma fi ta si a o hello
4: hello ka le
0: Emma ka le
4: Ekweto.
0: Olorun ku eto e.
4: Fatima Yusuf Latomiyale.
0: Iya dada.
4: Aku muro odun.
0: Yo ba wa layo.
4: Ami o.
0: Awon daddy wa da.
4: Won ti so.
0: Nigba wo?
4: Lai pe ni.
0: Kina je?
4: Aja molan.
0: Amala dudu abi white.
4: Awala dudu.
0: Ato be ewe du abi efo.
4: Ewe du na ni.
0: Ateja meran.
4: E
0: wa farabale se yara lodo won le wa wa bi yara awon omo
4: ah e mo ti wa won gbo emi won pa lo mo gbo yin lowo ni
0: te ngbe to lowo emi ko le ngbo yi to le ngbo te ba ti wa e farabale te to ba ti wa kenu bodo ibo le lo
4: ah aya so na ni
0: se gbe won
4: ah e gbe won na ni mo la wa so
0: e ni gbo ku wo iya yi o ti yo ba o ti yo ba o ti yo ba Eri bo bere la mbi mere ti na na da ba won. Awon kan be ati mo won daddy yin ko won ti jade. Ale ni won wale. O le meta la ni han. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ele ga le.
0: E ma ka le.
1: E bi le da.
0: Awon re ta lo ma mi soro yo.
1: Abi mi soro.
0: Ta lo soro.
1: Abi
0: lati.
1: Lati le ji.
0: Se wa rara.
1: Abi wa ro.
0: Yo ba wa layo.
1: Mo
0: dile na fe o. Ami Olorun. Bravo. Awon e fi record ni mi. Hello, ta ni be loju oko nbe. Hello. Hello, e ka le o. Hello. Oja, oja, oja. 0809 odometa 949 tabi ka lo 090 62 odometa 949 0705 odometa 949 number to wole sori eto ta pe ni tori tilunu lale yi ni connect 32 fm 94.9 to wa lori oke tente mokola ni premier eh left house. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Ekale.
5: Ekale.
0: Yes.

0: 0809 7 odometer 949 0809 7 odometer 949 0906 2 odometer 949 Hello, 0705 odometer 949 Rob Anisoro to wole sori eto yin kan yire lale yo. Hello, tani me loju opo me. Hello. Oja, oja. Hello.
1: Hello.
0: Ekale.
1: Ekale sai.
0: O kon yo.
1: Malik lo ko wa.
0: Khalid.
1: Malik, Malik.
0: Malik, afa.
1: O wa sa.
0: Mo la dugo e.
1: A tele le de sa.
0: Mo lo njele le de. Daddy da.
1: Daddy
0: Jesus. Mama nko. Ah, kini e je?
1: Yeah.
0: Wo wa wa ya ro do re. Ah, mama wa mbo, yara won.
1: Mama wa le won.
0: Nili odo ti won. Daddy nko.
1: Daddy no wa ni won pa le.
0: Nili odo won lohun. Ra. Odun ayo la si. E bi mbere kan. Ajan fun la lujo kan te tun lo fi sun my wa lujo paso kan like poly like Lagos Napoli like Lagos yen jinja ara yin sun. Hello, Oja, Oja. Mi ma win kan fun o, bi ma nko mo pare. Hello.
1: Hello.
0: E kale.
1: Malik lo so pada sa.
0: Malik.
1: Mo le re ba din le ko.
0: Ja, no mo fa be, ngba to ni daddy ati mommy wa ni lodo won. Oro pon wa ma nti mo fa be ni nanu si won mo mi. Hello.
2: Hello, Mark Bola.
0: Ole baje. Oye mi kan.
2: Eru bi ba o fe ma ni ato ni sai ya to.
0: Sai di ayin ni. Mo fe te oni re kan si la mo nwo lowo. Mo nwo omo nwo.
2: Ya la gari.
0: Na.
2: E ti ala gari.
0: Asasi, asasi. Ejun. O se sun ele lai dawa mo laarin radio elomi okan ma yi radio ka ki ti o mo da radio laafu po te fe loju kan lo wa nbi bi lati mo yi radio ka ki bi e pe eyan stress are ati tu fm wa oke tan yan yan e lo ta ni meme
2: daniel
0: e ma ka le
2: Ami
0: Olorun.
2: O se re o ni America.
0: Ami.
2: A so do ayo.
0: Ami ya robi.
2: Ta mo pa re na to.
0: E ma doubt in dey sun re o. E yo be mo pa bi yin beere e wa down. Eh, wa fa idi ape.
3: Adi sere la America re pata.
0: Ale jo odun bere nbe nle o. Jo yen a le mo soro agba le mo mu nkankan wa to pe si a odun ni.
3: America.
0: Ara je mo wi pe ile ya special.

0: fun baba bi o se ma mu le were were nu won se sin yin la were were la nde ta lo yo ara bi o sa hese e pe kini yi la latagba ma si fe ti o tegbo mi o oye olorin kan lo lolufe to gbo lori eto yi lale yi jota ti play re ti wo gbo eto wa njo na nko jola wa wo be nikan sota o napoli to kan be ta ti eseto yi bayi lale bayi wa fun yin lo be ma fun yin san ne ma fun yin ni olando owo yele fi ni ara ara ma tetan yanyan aba ma wa ri pa lo sun bayi ah ni mo fi ni mu eleyi wa 9 minutes to 12 napoli il aide gos abazo hello
1: eka
0: le ma Alonsoro. Ah, Madam Bosse. Lati Agbokojo. Se wada da.
1: Ma wa oke, ma wa oke.
0: Daddy wada.
1: Wa ti lonti wa.
0: Ibo.
1: O ti kujo.
0: Lati.
1: Last year.
0: Ah, olowo ba nduo ti yin o. Olowo ba nduo ti yin o. Bo le wa wa yi.
1: Wa
0: le mo wa. Eya ta won mo.
1: Be ran la gbojo.
0: Oni re yen la gbaro Olorun oba.
1: O
0: fa ye oni bayin. Oba to ba nduo ta won po nu Bibeli njo ni to duro ti mo mi na gba won wa po lopo. Olorun oba nduo ti yen ka re yin o. Ah, mi o mo e ma binu o. O ma da be ko boye yen. Ah, nkan kan oni se yin o. Yai yai yai yai yai yai yai yai o. E si arara.
2: Awa dupe Olorun alabi oji balafia class. Agbe ni kan lo.
0: Mi ma gba pe eyan si koni ju bi meje pere lo.
2: Awa dupe Olorun alabi oji balan. Ama gbe ni ta lo.
0: Opolopo owo telo.
2: Opo yemi la Amerika.

ọpọlọpọ owó tẹlọ lakoko yi fi o to nu se o ọpọlọpọ iwo ranṣọ ti won mo pe o ni amunidara o disappoint awon eyan o eya ba wa moto lo ninu ojo to ba ta omi abi ere selese la nte ta omi abi ere si lara yen gbọ mi daada ni be oni sadua so mo da keji adua mo je mo wi pe won ba nso wi pe o mo finishing o ma ki bola ninu karan so lai eya kan ni araji o lati debe awon ile iran kini kan laye aso ni nje o ti won si gbe ti o rire kete be na ni alubarika o ma alubarika nu alubarika use love o na ran kini ka aso ni nje akanbi ni yen yusufu bi mo ba nsoro lati debe nfun yin lato ni dola o ma kibola won ni le dake lori oro e tora won loba loba nijoye nijoye to loko loki nilu won iran so nbo mi odo lati debe won ti ran e ja ba ma lo le were de were e ma ri pe eyan kan pere si o ka fi sagbeje ara

Aba ki bala esin ti wa oni ko iri asare le. Ah, mo ti se oju opo n pa finally and finally. Dagidididididi. Ah, wa na le ni nkan kan si meji to fe ba mi so. Oya kede abi ipolowo oja. Abo tun fe ka fi nkan kan kun eto ikikini yen le ma lo se ni rin were. Ah, ba mi so lori 0705715 6164. Bole kan si 0705715 6164. Boruko gbogbo alase kan ni yi ti won je loga loga. Ba ke bola mo fi nki yen lale yo. Mo se foruko gbogbo awon alase loga loga nki. Na ni mo wa foruko gbogbo awon ta jo wa lenu ise lale yi ni mo fi nse yin pele daada. Aji mole ala ye o. Baba tun jo pade o dijo Wednesday. Here on the 27th of Osojo Oliya. Oma mi ogo ninu ogo. Ololowo button ni fun sayi Usmanu Aruna Omodenge. Oma mi atata ni. Omo pe baba re ore mi ni amọ mo mu na mu mu. 0705715 6164. Bemi lo lori number mi. Ti yin oni ta o. Ajo odun ta ajo pade pe layo atalafia. Eran tani kankan wa ra fodun. Eh, won ni fi se nkan mi npa wa o. 0705715 6164. File je ajo pade lojo Saturday kai kai kai kai kai. Ni wota shege bi kini bolu Arsenal ti. Small le mo.

0: Nikon ni kẹrin lela adọrun to nfa mẹsan ebo lẹyin 32 FM 94.9 a nferin gba gbogbo agbaye
1: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe

0: Mo dupe lọwọ Ọlọrun fun ọta Ọlọrun se fun mi ni January ta wa free by won soro ni ka ra cement ile yen mo tin kan fun 17 years ni ile bo ile yen ko wa nbe but to the glory of God leyin ba ti mo ra cement yen mo akọ ile yen ta within January to now landlord to ti wa wa leyin mi tun lo fe ta to wo ni awa lohun fe ka ra ala lowo o la wa lohun fe bo ma da duro de wa Ọlọrun dẹ ṣe owo yen ni ọna ti a lero atemi atoko mi atura atura
1: dona ele ta yin ko tele
0: be
1: odun melo
0: 17 years
1: 17
0: be
1: o wa igba wo le wa sibi
0: January
1: be ejo awon to ra cement
0: yes sir
1: so be se wa kuro mi
0: e mo wa so fun Ọlọrun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen Ọlọrun dẹ pari ti wa bi
1: ti ẹnu January 16
0: be ni sir
1: e to wa ra ile another
0: to wa leyin ni o lo awa lohun fe ka ra ala lowo la awa lohun ma gbe duro de asugun ati ra bayi
1: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
0: since 2007
1: nteyin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 16 ki de se po wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni eti pari ti e na ko le mo yato laarin aladu aten ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telomi ti o le da pari bo se ku lori oke yi let double grace work for you
2: hey na ori ofe se ko meji
1: se to pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
2: amen
3: ara yi ti de ti

0: Awo ni asoju rere.
1: Ni ti gbe to pe
0: bo. Wa ma gbadua.
1: You will pray.
0: Wa ma ni kiri.
1: You will go.
0: Gbogbo bi ti ba gori iwo.
1: Anybody take my head to.
0: Ile ko ma si.
1: Lo so bo.
0: Ile ko gboro ti mo.
1: Lo mo ta mi shot again.
0: Ile ko ma si
1: fun. Lo so bo pa mi.
0: Lo tu lo su.
1: But the land of
0: the. Ni waju layi.
1: The head before.
0: Ile ko si o. Ile ko si o.
1: O
0: ya gbadu ma je. Absolutely,
1: my